Fits oju oluwa le o ti ma ni bagbade laarin ado kan oru si meta idaji gbere e ma gbagbe wipe ni ojo ale ni gbati oruwo won gbe oniruru won sodo olugbala won si fayo rele ni daji bayi ni yo ma ri fun gogbo eni ba darapo mo wa lori eto atupale awon ori igbani kini yo ya o pelu oluwa abala eri pelu ebi adura la bala adura didun ati be loko ni gbeyin evangelist kayode oyebode oju oluwa ati opo iko iranse olorun le o ma bagbade lori eto Pataki yi, asale daji kan pelu oluwa lagelu 96.7 FM ni o ti ma waye laarin ago kan oru si meta idaji gbere araro Thursday ni o aye wa fun ni gbowo e pe si 0803-428-7298 asale daji kan pelu oluwa wa rire gba

0: gbogbo okan to ma nsunkun lori omo ah a o ma dinu lori won
1: amen
0: gbogbo eni ti nwo wi pe to ibi taye ba n dere emi le fi gbogbo enu so wi pe aye raye yo ju ole
1: amen
0: tori aja aye lo nla mi bi ko tan ṣugbọn ti baba mi a ma so pe ko mi o ma sun si
1: beni
0: bi aye ba ti ni sinu igbo eni mimo Israel atun dani pada soju ona
1: yes
0: mo fe fi olokan bale wi pe ani ninu osu kejo yi eri gbogbo e te ba lori ofe ati darapo mo wa ninu oju oluwa lale ana eri wi pe ohun ti ayinana o na ni wi pe ohun atijo ati ohun tuntun bi olorun ti nbe ti emi e wa emi le so fun o pe gbogbo ohun ti o munu re dun lateyin wa oba awon oba oluwa awon oluwa yo pase idunu si aye re losu kejo yi
1: amen
0: o ti gbianju ati tesiwaju ṣugbọn gbogbo agba to n sa o sa n dabi eni pe jakule ni ijakule ni emi le so fun o wi pe bo ba ba olorun rin ni osu kejo yi dele mo pe ijakule re yo de di igbedide
1: amen
0: dede mo wi pe ti o ba le gbianju lati ni fe olorun ko de tun se ife re ju tateyin wa lo losu kejo yi njo je mo wi pe dipo ki aye obo osunkun aye raye o de ba wa so di erin
1: amen
0: be ni bi baba mi ti nbe lorun ti ni mo so fun wa na ni mo so yi njo je mo wi pe bo ba le gbianju lati gboran si ase re ni osu kejo yi ndo je mo wi pe ayo ni ti e
1: amen
0: ani be ni bo ti ri gele ni mo se nso fun ohun bi baba mi ti nbe lorun se ni nso fun o ni mo se nso yi se ada so ni hun ni ibaki hun ni emi le so fun o gbangba wi pe se ani osu kejo yi loruko jesu ase itesiwaju laye re laye mi ko ni fale
1: amen
0: ogun ni fun olorun loke
1: ohun hallelujah
0: ijala jayin olorun logo
1: mo pe ni yanu mo pe eloludamoran mo pe ni baba ayeraye

0: gbe iku mi ni sekun oba to wole iku ti ku gbe je oba to wole arun tarun
1: gbe
0: oba ko lowo iku ati sa oku akowi pe iku iku o

0: ya so bi di pe awi mo yeun asoro mo ta se oba ta ye atorun bo oba ni gbogbo legile oba fe fe o mi gbe o soro ara san gbogbo le emi titi oba ta ori o ta ri si owo re ni gbagbo
1: iwo ni yiye o
0: la se yo bi na o la ja bi ti wo lo doruko ti deru u bi so oba lori gbogbo oba oba nla ti gbadọ balẹ gbogbo
1: abiesi re o
0: a ni kan so gbogbo ninu ohun gbogbo awon
1: ogo
0: olugbeja won mo ruka ireti ba won alai ni ireti baba ba won alai ni baba
1: abiesi re o
0: ni titi aye raye oba nla to lo kanrin kese iwo lai ku o iwo lai sa iwo lai di ba di oba ti gbogbo aye atorun
1: wọ́n
0: ni gbogbo ènìyàn ń sátọ̀ wọ́n ni gbogbo ènìyàn.

0: kankan tani o so pe ave mi ave mi leyin re
1: afẹ ni ti o gun laye lo gbo be lo
0: sawaju eni ti ri amọ sawaju eni ti mo iwo lo hunfun ni zo iwo lo hunfun ni wi iwo lo ba nla to ngba ni to sin yo ni lojo ibi olugbala oludande oluwosan olukukun olurapada agbogbo kan orisun ogbon afin imo onje fe ni tebi npa
1: ajo
0: pa won to nso fo oro ayo dipo iba nu je oju iran fa won afoju oro fa won o to
1: kabisi re baba
0: ilefe o alowu mi ki mo yin o ki mo gbe oga
1: baba le yin ki la tun mo se
0: kan sara si o omo akoko nko olodumare iwo lo la koko iwo lo hun fun ni lori ofe eni oba ni o mo wi na ni wi eni oba ni omo so na ni so eni to oba ni ko omo soro na ni soro nigba gbogbo eni oba pa lenu mo ko se ni to le la alenu olorun iwo ni lori ohun gbogbo agbe oga yin o olodumare mo tewo gbo pe
1: tewo gbo pe o la fi pe eyin ogo ye o iwo olorun wa eyin ogo ye o jesu iwo lo ba won adupe adupe lai fi tabi sugbon se adupe na ni ope ni thank you ola oluwa daniel god bless you
2: amen
1: ajon tesi waju ni
2: lo seun
1: mo se leri kan ni ale ana olorun to se leri to mu leri re se mo so fun wa wi pe ni abala eri o ti wa si inu adura ibe la bade wakati adura tori pe mo mo wi pe aye kan o ma jade ninu ide
2: amen
1: mo mo pe anu o ma sise ijuside kan lori
2: amen
1: a lo si abala orin igbani eje ka gbo orin igbani tori pe ko le su emi lati ma korin igbani mo mo pe ko le su wa lati korin igbani e ti mo ta ba ti gbo ajo farabalẹ gbo ki le ri ko nbe ajo pira wa a wa lo sabara to ba tun kan god bless you
3: e duro ni oju ona na ki e si wo ki e si bere ona igbani e wo ni ona didara ki eyin ki o si ma rin nibe eyin o si ri isimi fun okan yin akoko to lati gbo orin igbani ka si tun se agbeyewo ibi ti a ti n bo ibi ti a bade ati ibi ti a le yori re si ko ma suwa lati ma korin.

0: dupe eri lo jade si o eri te fe gbo yi oni mo pe akuri re ni aye neka aye neka aye mo neka o sugbon bo ti wu ki aye o neka to jeje mo wi pe abu olorun fe ni to ba ti gbekele yo daju ni Facebook o ke ma ba mura le e ma ba mura le lori Facebook nta fe gbe jade yi lagbara lowo olorun bo ti wu kaye neka to owo aye owo satani atawon ogun re lori aye re lori awon mo lori ise re lori ile re lori ile mi lori ipe tolorun pe wa loruko Jesu owo aye yo gbedanu tori pe aye raye yo nawo yo de mu aye yo mu owo aye yo mo wo eniyan awon eka eniyan yo mu ku nu aye wa kidode na ti omo araye nse ka bi eni pe won o ni ka kidode ti awon obileje ti won ti eran ti ojo ati sun kini n to de to fi je wi pe aye won sa mo wa gbo ona lati ye si ni lara hey nje gbogbo eni aye ye si lara loni loruko baba tomo ti e mememo olorun imole olori ofe julo hey yo gban gbogbo owo aye danu ninu aye wa o aye aye le mo ni aye neka hey oni kan wi pe aye ma le o aye ma neka eleda mi gba mi lowo aye o aye le o o so ti e aye ma le o aye ma nika eleda mi gba mi lowo aye o aye le o omo araye won nika kini eri ti mo fe so yi ona ni wi pe mo rati ni odun yen lohun ti a lo record cinema ibare aye ti se isota olorun ha awa lo ati koko record cinema yi olorun tun ni atuntun se awa lo se boya nitori ti e na ni ribi ki bi te ba tin lori ofe ati gbo eri ni o tororo re oro mi oro awon omo wa yo ja si eri
1: amen
0: nibi ti awon ati fe lo ya awon agbegbe kan nbe e wo bi igbo se le po to ni gbogbo ona ile ife ni gbogbo ona abekuta ni gbogbo ona to lo si ona eruwa e wo bi igbo se le po to oba awon oba o mo dari wa sinu igbo yen gbogbo awon igbo to wa kakiri ona wo ona ilorin oba awon oba o dari wa sibe o wa dari wa sinu igbo kan ni ona Nihot ba ti koja Nihot die awon gbogbo wa bo le pe o ya ja lo wo igbo to ya le ti ya in to ba nta fe se yi mu nigba ta wonu igbo yi awo tun wo si awo eyan mi lawon ti ri bi kan mo debe mo ni content lorun won tun lo won tun bo won tun lawon ti ri bi kan mo ni content lorun emi mo wa ni kemi gan funra mi o rin si apa ona alaafia bi mo se ya sibe ti mo lo bayi be ni mo ri igi kan to ga gogoro mo ba jo labe igi yi ibi igi wu mi lati pe ka duro ka ya ibi ta fe ya ninu cinema yi nje eye ye ma bo ibigi da o oju ti mo gbe soke bayi awon ohun ti mo ri le ori igi o je awon nkan abame nla gbogbo eyi te ba ti lori ofe ati wo aye agbara mo mu abala emi mi ma ran mi leti nigba ta pada nse aye agbara mo wa mu abala yi kan wonu aye agbara nbe kilo ohun ti mo ri lori igi o na ni awon orisirisi akanmo
1: ti so awon kan mo
0: ti kan orisirisi nkan mo won kan tira won kan bibeli won kan orisirisi agadagodo won kan sori igi loke
1: awon aye kan won da won yen
0: mo wa ni to eye eyan mi ibi tolorun ran wa wa lade yi o ba se bole yipo igi re aba olorun soro tona wa nse hey sese ta de ran iko
1: be ni o ipako
0: Wale, oya o eye eyan e le mu player wa se gbogbo be gbogbo player bi nkan kan ki tanu rin se wa baba tin lo ya kini tori awon onina o wa ke nti o gori igi pelu awon nkan ba mi yi awon eyan tade eyin eru bo nka egbo ibo modi o de bi eru
1: leru
0: oba la ba de da o ga lu kun tadi meyin na tadi meyin mo ni eh oya e tari mi soke mo ba mu player yi a fi foki ifoki ifoki ifoki ifoki be la yo gugu awon kan won yi lara igi jeje mo wi pe ninu igbo ti bi wa yi ti ba se pe ru ta wa n wa kripa fe ya nigba na kide ni a n wa ibi ta ti le ya ibi ti enikan gbe omo junu si
1: adu enikan lo gba yen o
0: ase olorun alagbara giga to n be lorun to de n se n to wu ase gbogbo adura ti eniyan gba nijo ti adura re o ba gba o mo bi ti ma se gbogbo ọkan to n gbọ mi to n gbọ wa lowuro yi adura wa o jọ gba papọ o
1: amen
0: a yọ gbogbo awọn kini iku o nbe awọ okuku mo in to jade si ṣugbọn ti a mọ ni wipe awọn aye kan gba itu sile ninu awọn nkan won yi se mo pe ati ma tu won ati ma tu won ìtọ́ jẹ́ bèbí wà ń bẹ̀ ìtọ́ oríṣiríṣiríṣiríṣi nǹkan lọ wà ń bẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìyarun òòyà tí wọ́n ti hun nǹkan sí nídìí gbogbo ẹ̀ lọ wà nínú níbi tí wọ́n kan gbogbo nǹkan wọ̀nyí mọ́ lórúkọ jésù ibi tí ayé le di ẹnìkan sí bí ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ wà agbára ọlọ́run ọ̀gá ògo yóò tu ọ sílẹ̀ gbogbo bi ti wo le de gbogbo bi ti wo le te ibi isura okunkun aye emi mi mo mu mi wo be eko gbare mi fun mi emi mi mo yo mu owo be o yo de gbare re fun o egbo mi bi awon eyan kan ti gba itusile ati idande lo repete re gbogbo eyin te gbo eto yi ẹṣẹ́ ààrẹ o tẹ́ ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ àti wo tí nẹ́tíwọ́ọ̀kì bá dà ẹgbọ́n mi dáadáa èkejì tí wọ́n padà sọ fún wa lẹ́yìn tí tá a bá wo ilé ìta fẹ́ wò ní lágẹ̀lú ìtàn mo fẹ́ kí ẹ̀yìn tẹ́ ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ láti lọ sórí facebook mo fẹ́ ká lọ sórí facebook wa tẹ́ ẹ bá ti lọ sórí facebook lágẹ̀lú ẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti rí àwọn nǹkan tí mo fẹ́ fi hàn yín yìí bẹ́ẹ̀ bá lọ sí ti kẹ́tẹ̀kùnkà náà ẹ̀ rí ń bẹ̀ ẹ̀ lórí ọ̀fẹ́ láti rí ń bẹ̀ ẹ̀yìn èèyàn wa lórí facebook lọ́hùn-ún ẹ̀yìn wa lórí facebook lọ́hùn-ún ẹ bá mi gbé kinní sí ẹ bá ń gbé sí lórí facebook lọ́hùn-ún ní yàrá facebook yàrá agbára lọ́hùn-ún ẹ bá ń gbé sí kó lè dẹ̀rí ẹ bá ń gbé sí ẹ dákun àwọn ènìyàn ń retí mo fẹ́ fi nǹkan yín hàn yín kí ni tẹ́ ń wò yìí kì í máa ṣe léyìí kì í máa ṣe léyìí eléyìí mà kọ́ eyi ma ko koni eyi ti mo ko pe loju oluwa ne ti mo ko oju pe mo ko pe lori oju oluwa si eh pe lasale idaji kan pelu oluwa asale idaji kan pelu oluwa ti mo ko si o le ibanju si kini n to sele nibe ni wi pe awon kan ni won gbe foundation le foundation ile ti won gbe yi awon oju opo pillar wa nbe aropo do kiri o wa nbe ti won bodo gbe jin won bodo gbe jin ko jin le daada be ni ko le rese mule won ti gbe kini jin sugba mo ro pe engineer wa so wi pe egbe si ka egbe se egbe ka egbe ibi ran tin gbe lo ka ba le mo bi ile be se ni agbara to awon imola ni won ko si be ti won gbe le ni ko si be ti won gbe koto yi nigba ti won gbe koto yi lo ti won gbe koto yi won ti gbe de sale itedi sadede ni kan taju kan legbe boyo fe fe egbegbe yan si pe ko le fe daada ko le raye gba kan kere kida wo n tan ba nbe awon won abami nla ni awon bebi bebi ti won ro laso pelu awon oruko won ro won won si we won ni ora debi wi pe ko le jera lai lai laye laye awon bebi yi bi omo langidi won won ti ba so pe omo langidi awon to ba je yoruba agbalagba ni le mo awon bebi onigi laye igba ni ni mo ni won we lori sirisi ti an ko sinu koto yi labele tan de foruko iko kan si lara sibe awon mi ti o mi ti raye penetrate wo bi orun e ti gepo nbe boya won yen ti lo ntian sugbon awon kan wa nbe to si wa lodidi to wa lodidi o wa ya mola to nsise lenu pe he hey menene hey kile leyi kile leyi obes ni wa won egbo mi ni bi ti won sin won papo si o fe to mejila to wa nbe loju kan ninu koto yen aye ma le o aye ma ni ka o eleda mi gba mi lowo aye o aye le o aye le aye ma le o aye ma ni ka o eleda mi gba mi lowo aye o aye le o bi won se be si yo awon kini nko kan ijejire ni mo la ni fi ekeji re pe ewere emore be lo nyo be ni won si ko oruko si gbogbo e lara ti an ti fi ora funfun we mo to je pe
1: Africa
0: mo gbagbo pe olorin kan so pe mo ti gbagbo pe o ngba ni o nla ni mo ti gbagbo pe Jesu lo ba toto gba ni enikeni ti o ba gba Jesu gbo to si gba ise ori agbelebo yi ori gba la kekun gba lo fe tori Jesu ti lagbara lati gba la egbo mi dada adura ngba fe ni o ba le gba adura
1: yes
0: itusi de nbe fe ni ti o ba foro aye re sere idande nbe fe ni ti o wora re niran idande wa fe ni ti o ba wora re niran ogo si wa o fe ni to ba gba pe ohun le ri ogolo
1: be ni ti o wi pe kini
0: aye buru pupo ju in to wa sele ni pe ko ti e wa ni fi se irufe awon eniyan wo ni o se se bi won yi nje je mo wi pe awon ti go ri oke bi kan lo ta ri bi ti awon eniyan ti an de do lori bibeli chance in fa yajo oro olorun le ise ranse kan lori pe lagbaja omo lagbaja paro re loni afi lagbaja ropo re
1: lati
0: nu be ni mo so loruko jesu owo aye lara re owo aye lara awon omo wa loruko jesu christ nazareti yo gbedano
1: amen
0: tori aye raye ma fowo kan owo aye
1: amen
0: yo de mu owo aye ku o
1: amen
0: bi o eh mo ro pe bore mi bi o ba ti sun gbogbo eyin te nsa mi yi loruko baba tomo ti e mi mimo oju oni ti yin o
1: amen
0: owo aye lara yin lawrence olukunmi owo aye lara yin afa daniel adisa daniel dowu owo aye lara yin adi aga bosede owo aye lara yin abose bola owo aye lara yin charles to ga owo aye lara yin adedeji kende olamide owo aye lara yin anise loruko jesu hey akintoye seun owo aye lara yin adeola adesanya owo aye lara yin ademola abosede owo aye lara yin ola oluwa daniel owo aye lara yin iya fin medinat debra owo aye lara yin gbogbo eyin te ngbo eto yin ta o ti e loruko yin ka loruko jesu ko gbedanu
1: amen
0: so pe gbedanu
1: gbedanu
0: owo aye
1: owo aye
0: lara mi
1: lara mi
0: lowo lara awon omo
1: lara awon omo
0: lara oko re
1: lara oko
0: lara aya o ya gbe owo aye lori ise owo aye o ya gbedanu
1: amen
0: aye buru aye neka
1: bibeli na so won lati no yin won le yan buku ti
0: eyan buburu bibeli wo gbogbo to da sinu aye tolorun da saye ko inu re obaje lori igi inu re obaje lori ikeneun inu re obaje lori omi inu re obaje lori koko sugbon gba to wu omo eniyan o ni inu o si baje po da eniyan aye buru o aye buru sugbon ti mo mo ni wi pe bo ti wu ki aye buru to aye raye lagbara ju won lo loruko jesu christ nazareti alao michael oloye de owo aye lara yin ogbedanu
1: amen
0: beri aye ni owo aye lara yin loruko jesu loni ko gbedanu
1: amen
0: aye buru isele to sele ide to di opolopo awon eyan won mo bi to wa
1: be ni o be ni
0: wo mo bi to wa oh my god beyan ba lori ofe lati wo aye agbara tabi oja ogo oniton yo mo pe aye le aye buru aye neka aye odara aye a ma so gbadogbon igba ogbon kan osoloko eniyan ni so gbadogbon
1: aye
0: awon ewo awon ika eniyan ewo awon oyinbo gbogbo agbara tawon ba ni te le pe lagbara okoko won fi nse ohun itesiwaju ti eni kokan to ri lo loni sugbon bo ni kilo se wa gan kilo de ti aye wa buru to bayi sugbon kini kan ti mo mo ni wi pe bo ti wu ki aye buru to aye raye lagbara jaye lo eni to da iku to je pe iku o le pa eni to da arun ti arun o le fi se nkan kan ona lorun ti a nsin hey o e gborin yan ni o ni mo loluwa to to gbojule mo lolugba la to lagbara ta yesu ese ko le gba mi lowo re o baba mo simi le o emi ti loluwa mo loluwa to to gboju o so ti e mo lolugba la to lagbara iya afin le san mi soro ta yesu ese ko le gba mi lowo re o baba mo simi le o mo reti pe ki ajirere fun so idowu johnson bo ba lori ofe ati darapo mo wa lori eto yi awon to wa ni social media ye won ti miss kiyan up sira won ni e ma binu bo mo pe lori ofe e won wa e lori ofe lati wo nigba kigba tan ba ri bi won ba de ri na awon mo mo bo ti to be se safihan re te ri lori ketetunka se ri aye o dara aye buru gan eri ni mo so yi o se mo wi pe awon kan le gbele lati wi pe ki won lo debi ti kini yen wa se mo pe idandi ni fun awon eyan yen idandi ni oda na ore mi ti mo daruko yi ni won fe se foundation clinic won hospital won won wa pe mi lati pe ka wa gbadua CB foundation yi bi won se fe bere re mo man so fa won eniyan wi pe ko sibi to sofo
1: beni
0: lori le de aye yi ko sibi to sofo en fa pa ginju ni bi kan ta so fun o pa ginju ni be ta lo so fun o be pe aginju ni a ko sibi to sofo lori le de aye ko sibi to sofo ko si ko si be kankan to sofo ti o se eyan eyan leyin o ri nbe sugbon we eyan nbe nbe
1: awon kan de be de be
0: ninu igboro ni bi ti mo nso yi o niba ti won fe se foundation na hospital yi won pe mi nje je mo wi pe en to sele gele yi gele na lo sele njo na lohun won ti gbe foundation bi mo se de be mo ba so fun won wi pe ah eja gbe kini ko sumo bi isi won o si jamiyan ara won kan ti e pe mi pe kin le wa wo gege bi en to ni mo nipa ru nkan be na leleyi nje je mo wi pe apa bi ti mo ni kan gbe sisi yi ba ti ba kila gbe se ngbe le lo won se ngbe lo be la ba ado kuduru kan to to bayi
1: tabi oru
0: ado nla ti o le jera lai lai ado de nla gbangba o to kuku be evangeli fun so ido johnson ba lori ofe lati darapo mo wa ma ni pe ka won na o jeri si mo ba ni oya olorun ti seun in dolorun ni a wa se nbi na re ba si yo jade ni awon ti e sa eyin bo ni bo ni agbe kini ibota nje je mo wi pe ori ofe nla ni wi pe olorun je ka ri nkan yen nbe ile yen ti wa nbe laarin igboro ile yen ti wa nbe ki si oro ogbon odun ogoji odun ti o se ni kankan to le kole sibe ti o se ni kankan to le ko nkankan sibe baba to ni be gan ti gbo to ye pe ile kan to ra koso we eyin e o na lo fi design la pe ko n ta be nitori bi pe kini aye ti lo pari ise sori ile ebe pe oko eni na ti o se bi olorun ran wa lowo ki apapa olorun se yanu hospital na ma pari o si je nilo loni bo kini nkan ti ri mo be kini tumo re o ni pe ogboropo ora le ikini ni pe to ba ti de be tan to bere ise nbe o le mo le te waju nbe mo nitori pe won ti ba lele ile yen opolopo a bere ise a se nibi kan oni le te si waju mo en to rowo to be to se foundation toro wo to ra block to ja gbo e kale gbogbo ade dojuru opolopo le be si ni ma ta won materials to ti kojo bo n fe lo sibe e ri da nje loruko jesu wo na ma le ri
1: amen
0: gbogbo bi ti won le fi opamo si opolopo ni a ti foju lowo re pamo sugbe to je pe counterfeit lo n kakiri ni gboro.

0: oru inti mo so yi o to ba je wi pe eniyan ba kan se to kan se fere to kan se ah eh je je mo wi pe won bere ise yen ise oni te waju mo gbogbo ona tan fin rowo abe si ni ma di loruko jesu agbara to lohun o dena ayo e loruko jesu loni eni to la yi atorun akolu agbara na bayi ni awon nkan wonyi nja si eri fun awon kokan ti e na ma ja se ri
1: amen
0: je mo pe awon eyan yi le gbadura debi ti adura tin gba la sirio kuko fin tu ni olorun fin lo ninu owo agbara re lati lo mo lati lo mo won jade o ja se ri fun awon yen o yo ja se ri fun won na
1: amen
0: oni egbo mi dada boya mo ti so fun wa wi pe nigba temi na wa nlewe mo wo pe ka ma mu kan koeji pe ka ma fe duro gaga bi eni to je pe on daran ra re lo akora waju awa bi merin a si lo wa ile kan losogbo ala fe da ko sibe ka gbin agbado imo ba ta le se gaga bi odokunrin asanko ase gbugbu e itagbara wo ka agba won eyan si won wu gbogbo gini le won kobe won ba kobe a sanwo re pe awa na sa fe sise oko asanwo ase gbogbo e won ko ibe tan agbin agbado agbin e gesi gbogbo e de wu lo mu to ti daada a lo roko e kini nbe nje je mo pe ibe la gbagbe e si o to odun mefa leyin igba na temi ti e ti gbagbe ti mo ti kuro losogbo pe ha a ma da ko sibi kan ko se ni kankan to ranti nu wa mo aye aye ma le o soro aye ma ni ka o ele da mi gba mi lowo aye o aye le o so ti e aye ma le o aye ma ni ka ele da mi gba mi lowo aye o aye le o eni to la yi ati orun gbogbo okan ti a jo nwo eto yi oba awon oba yo sise itu sile ebe won bi tan le fi opa mo si nti mo mo ni pe en to da oju o le sala iriran be ni tori pe giga oke on lo da won
1: yes
0: awon ogbon Jesu fun rara re o lo si sa oku lati lo gba kokoro lowo iku
1: ati sa oku
0: o ni iku oro re da isa oku isegun re da mo so lori ko aba tomo ti e mi me mbo boya lafia re ni won de mo le sibi kan elomi ese lasan lo fi ko lo de toju ese yen titi o lo pa won
1: ni wahala de
0: elomi o tin sise o tin taja o tin rowo e da eh e je ko na lo te waju ko na lo wale ko na ko le se n to buru wa ni se n to buru wa ni ile mi wa beyan ba ko wo be to ba ko gbo eru e wo be bi ojumo ri o a fe gbo office kan leko ni yana paja ni ju ebe ju be lo lere agege ti e ni ko ti e lere agege se mo pe ile tuntun ni ran ati so fi lo awon eyan mo ba kan koja lo lagbegbe yi mo ba ri building yi o tuntun won ese pari e ni mba so wi pe aba lo be e dakun agent wo la ma ri o won ba dajo fun wa a si pada wa looto nigbati agent de to mu wa wole lo aba wonu le awo first floor ni I mean be grand floor awon eyan ti gba be npe awon eyan lo ja kia kia ni won ti gbo wo sale o wa ku middle floor office la wa ku fe fi se o ku middle floor ati ti first I mean first floor ati ti last floor yen won so pe our landlord lo fe lo be so the middle floor ta lo si be ti se first floor awo gbo be yipo ati wo o de te ba lorun bo ni ile ida toro bo si gbangba o se nkankan hey nigba ta fe ma so kale lo n ba so fun kiatika to mu wa wa be mo

ni wole ni ki o fi fun mi mi o gbadua si lana mo de gbodo gba ni oni o ka mi lara esa ki n to gba gbugbu eniyan a lo si iworodu laro e o o de ma ni agbara gan mo ti tenu mo ni ana eyin eyo kan ese o ati iyo didi esa mejeji lo sapere o edidi esa ati ti won pe ni ogo a fe gba pada agbara ti ogo wa a fe gba laro oluwa lo ran mi baba to ba ti di ori bridge wo kan koju bi igba to lojo koja le poro swale wa ri le ko mi waju babo waju bi ko lojo ile ko ye popular filling station egbe ile ko ye ni ko ti ya o ti wo street church ye bere lowo enikeni pe mo lo si red block church olo kankan se ri laaro yi ago mefa eh gbogbo awon eniyan ti wa church laaro yi ma be pe wa eyin eyo kan ati yo didi e wa wo ti oluwa fe se ipade ta se lowo ipade oba ni mi to ba di ola ni abekuta o ma ni agbara e wa gbo mi number yi ni mo fe fi sita gbogbo eyin ti e fe join prayer group to ti le mo gbo ipade laaro nigba to ba pe ji ori whatsapp number to ti le gbo abeyin te fe pe fu adua e ma pe sori number yi 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kefa osu elekejo odun 2026 today is 6/08/2026 mummy bo se ndide ton laju yen daddy be se ngbo mi yen se leke hallelujah nla mejo kin to da ko mi a si fi ogo mefati emi oluwa ni wa ran isi ojo kefa si o enikan ni kini si ojo kefa eyan ti aye re nilo. Somebody shout it, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Eba mi se ogo mefa, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun mesaya. Gbogbo eni to ba wa ki hallelujah mefa mejo ati ogo mefa mo mo kan si ami mo tari ifa si o wa jifa. Bibeli ni awon ayan fe mi yo jifa, so inu bibeli lo wa loruko Jesu ki won tari ifa si wo na in the name of Jesus. Are isi ojo kefa si o enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank Temi Dire Market ni Gbagi ni ilu Ibadan. But la aro yi ati lola ipade agbara wa ni Jesus City gbogbo eyan omo Olorun kakakiri agbala aye mo fe la gbogbo enu le ki so bayi wi pe pepe yo pomo ma ti de Jesus City prayer 12 Jesus City la ti se lagbara Olorun enikan le ti debe ma ti debe ti n ba ti n pari wa bayi gbogbo awon ti n ba ni lotu sile ti n fe n fowo kan won awon ni ma kokko gbadura fun to ba tun di 6 role ma tun gbadura fun won a tun fowo kan won to ba nbo Jesus City ekan ni oluwa ni ayipo ekan is going to be ministration personal ministration to ba wa di ola a bo sinu erebente so pe erebente now lagbara eni to ni aye atorun ni ola iyen ni Jesus City to ba se po la lo nbo bo ba se po ni na ni church wa o le wa wo moto nbe ko won o si le wo moto lati wo road o le wo lati mokola ko ni Jesus City lo nlo wo gbo de be sweet te ba ti de wo road e wo moto to nlo kire e ti nlo si kire le be so kale ni ya na ko the same thing na ni eyin te ba nbo lati gbogbo ondo osun abekuta abuja be ba ti koja kire die eni ki moto oso yin ni Jesus City e ti de be niyan olufe woli odekun li o ti de be by 12 ti n ba ti pari prayer 12-2 iyen awewa o di mefa loni ma bere si gbadua ikan ninu ise ti oluwa lohun o ton denwo loni o nla pe ni power e so pe power ati isegun power and victory miracle ise agbara o le tanu bibeli ekan lo so emeji ni mo gbo pe gbogbo agbara ti oluwa ni o ye mo bo ni bi pepe yin enikan ni ki mo be se bi pepe kan mo mi e joko e ma dupe temi ba ti ku lori Facebook ni isin mo lori Facebook ni 6:30 a si nkan kan ta tun se lori Facebook la ro ni kete ti n ba ti n pari e para lagbara eni to ni aye ati orun woli odekun le nlo Jesus City nu e ja yin Olorun logo kin to so nti mo gba wa o eh o ni eran mi leti ise iyanu mi ati jo owo nti mo ba wa la ro eniyan and gbogbo eyin te n woju oluwa fun omo it is not too late de loni bayi ki le raye gbowo le onikun enikan ni ki la fi break awe wa je adupe na kan ki gbe Jesu mo dupe temi o eni mo dupe temi o eni a se lore ma lo ndupe ah pastor Mrs. Temitayo Modamida oya oh, yeah.

0: miwa mo kan wa o pe oke e ja ti fi ele sugbon omo kan okunrin kan olorun fi se
1: angeli yin
0: wo lo man tun generator mi se nile oluwa invite mi si program won ni kere mo wa ni boso me ko lo sani mi o ni mo mi e sa ma po mi kan mo to ko si mi lori njo yen mo ba ko gbo awon mo le mi mo ni o ya we are going to church n ba wo mi pe church awon ni mo ni we are going to church ni gbo wa se lo ni aba won se program yen. After that program, that the moment it is finished with this Osha.
1: Ayosha baje,
0: Baba mi aye won baje. Because kini koko won gan. Baba mi Olorun wa je ko ye mi mo gbo ninu emi mi. Oni ise mo ri gbogbo nkan ti mo ko jo, oni they will stand in judgment against you.
1: Mi mo bo yo lo sa o. Kin lo nbo. Ta ba ku nbi kin lo tun lo fori bale fun. Won a duro tapo o. Egyptians are not God in my life. You have seen them today, you will see them no more. Egyptians are not God in your life.
0: Iya mi won wo mi ore ko won le wa lele mama Juliana aluko lati
1: mama Juliana boye si wanu pade aluko be ba wa e ma bo nta be ba wa e ma wo wa le
0: number ni well ya you become be
1: won e de won so ye so bi an se so
0: won ni ah mo me you become peki mi rija lo ma ni ki mi ja lo pe kin je ka wa ma lo bi ton
1: ma mi na gbede mi gbe mi gbede
0: mo ni ibo ni be won ni lona Ibadan won ni Jesus ti mi mo bi ton je be mo ni kin na tun se nbe
1: o sa mi tun ni
0: eh iba ti je church gan baba mi ti fe gbo mo
1: insha Allah
0: mo ni kin na se nbe church won ni mi o ti lo mo ni kin na se nbe sugbon ni ojo kan ni last year ko si oko ko salabaro e baba ri gbe agbe wa le ita baba tun gbe wa tun gbe wa a tun gbe bi ju ile na ni mo wa ni agent e koju mo business ni but business on gan na to wa ni problem mo tun se oselu gan mi orere nbe so mo wa ri pe ogun wa lo to mo tin lo si church local church sugbon mo mo ninu okan mi pe mo need the anointing to ju ti local environment ti mo
1: cha intelomi omo niyan pe ta ba ni wa si Jesus City ko le bori territorial force ni enikan le wo ni je be awon agbara agbegbe ibi lo tin doju ko won bayi wi pe pe ti mu wa bi ni nsin a n bori awon agbara agbegbe ni o le ma yi and opo yin le ti bo lai mo
0: amen.
2: Now awon emi kan be to je ko le konka nu le ni to je mo je kenikan ko bi omo awon ti awon ni ki lo n wa ka iro won pa awon gan ni territorial force awon le mi buku ti esun ko sinu lati mo je ko lo fun itusile bibeli ni lori oke si oni ibe ni itusile yo wa ara ni Jacob yo gba ini ti won so lawon o mi wi le tedo ewu ti an fi tele yen do in ti an je ki won to ko ile yen eyin alaje bi wa
0: so bi mo se mo sa yo gba eyin grandma mi so fun omo ma ma wa si bi
1: e wa fun ra yin
0: mo wa fun ara mi mo de bi ni aro 6 a.m. mo joko le ba pe pe kan to pari service pe awon to oju oluwa
1: wa fun omo
0: ton ba pe awon to oju oluwa ma bota ton ba pe awon to loyun ma bota
1: en jade fun mejeji
0: ijo yen ba ni kan do bale
1: mo ni e do bale nbi
0: ba do bale si kon gbe yan won ti saju mi mo do bale le obire kan lori sibe a ba lo bi mo se bere rin ajo yen niyan oni onko oni onko se mo pe daji ko ku sona ni ile omo gege bi
1: won ti wi tele ladodo awon ebo
0: ba o pe ti ma ti wa si program te ba ti pe wa sita e ba ti ni ore 5000 ma wa jaje ma bota mama mbo oluwa gbogbo nkan ni ya lo nje mi ṣùgbọ́n jù tiẹ̀ sí kọ́kọ́ fún mi lọ́mọ náà.
1: Fún mi lọ́mọ náà.
0: Fún mi lọ́mọ. Ìyá jẹ ayé mi fún mi lọ́mọ. Olúwa sọ fún mi, ó ní your age, I don't respect it. It's not my problem.
1: Ayi! Pé ọmọ ọdún rí òsì ń tọ́kàn mi. Tọ́ra wọn ń sọ fún ọlọ́mọ ọmọ ti dàgbà. Ọlọ́run ni kí lọ́kàn mi pẹ̀lú ọjọ́ orí ẹ̀. Àtọ́jú orí àti wọta lọ dá o. Màmá má sun ẹkún kankan o. Mi ò fẹ́ mọ iye ọmọ ọdún orí rẹ. Kò kàn mí.
0: Tá bá ti ní ijó tá máa jó nígbà tí nǹkan ta fẹ́ yẹn tó bá ti bẹ̀rẹ̀ tó bá ti tẹ̀ wá lọ́wọ́.
1: Ẹ máa ní ẹjí jó tẹ́ jòjó ọlọ́mọ ẹjí jò gbéyàwó.
0: Gbogbo àwọn tó bá wà ń tòsí mi rògò tó ń ba lè jò torí mo máa.
1: Ẹ mọ̀

0: I couldn't tell anybody. Your Lord is what I'm saying.
1: You do.
0: Me daddy. Do I do more me?
1: Oh, do more with me. Se won bo yin lo mo ni abe loyun re ni
0: aloyun
1: ni e loyun e si bi nkan ni
0: aloyun re ade bi baba ni
2: nkan kan lo tun gbo yen ojo ti eda ba ti ro re pin ojo n lo ti pari eyin wo le gbagbo pe bebe si tun lo bebe tun ku e ja lo Jesus City gbogbo eyin te wa ni Sona Church lo Sona Church be ba ti pari e ma bo ni Jesus City mo si ti so fun yin pe ipade yi nkan meta ni emi awon woli ni fun yin e ti e wa den ipe yi wo wa den wo kongun ti Jesus onise iyanu le se njo je mo pe Jesus ni inu e ni gbogbo iyanu pin si e wo to se fun ya ni nsin aye oni gba mi nbo ba tun dola ma tun tesi waju bo olohun si se agbara a fi oro dan kan le ise itusile ati iwosan yo farahan agbara olohun yo ti ise itusile fun opolopo eyan loni gbogbo yin te ba nbo wa join mi ni Jesus City 12 la pade e mo gbagbe pe penapu ati eyin meji meji la fe fi break loni a pade Jesus City 12 leyin to ba ti di 2 woli odekun yo gbo wole awon to ba se gbo wole lati iwo odi ni e ti wo moto to nlo si kire elebe sokale ni iyana ko Jesus City le deyen ago melo gbogbo le ni agbara eni to laye atorun ago mejo ni sin Jesus City ni ola laside bo laaro yi 12 mo lori Facebook oya e ja lo si Facebook odekunle Epaphras YouTube Facebook TikTok ni agbara eni to ni aye ati orun eyin wo le fe son re majemu yin loni abo ni ore akanse abo jeje kan ore majemu otan lola leyin oni atola mi osoro re majemu mo oni ku awon ayan fe mi joje won fi ebo ba mi da majemu ore majemu bere lati 2000 5000 10000 bi olohun ba si fun oni capacity so o ti san to mo re bayi account number church ni bi mo se nlo 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yan ba wole elo 1966 36 38 73 Access Bank niyan Comfort Life Mission International na lo na egbo mi o eyin omo Olorun ti won bi loni e wa kunle ki gbadua eyin omo Olorun ti won bi loni e kunle eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle mo gbe owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re ki ogo yin ko mo gbe yin lo si ibi giga in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.

0: ijinigbe o buwo lowo eni
1: iyan aye lo wa kilo ni ritan fi te lorun baba iwa kun duro re o
0: awon driver kan wa kayode ade osun ni vision padi mi ore mi dada god bless you my brother won lawon gbadun e were were e se o awon driver kan wa e wa lo na rin ajo won wa yin lo traffic kekere kan rora sele ki to seju marun merin o ti gbe ro o ti gbe ya sinu agbole ah e pariwo le driver yen lori o egbe ni oloko e ni suru igba o la si bo sinu traffic ina okay shagbole te kan lu yen se e mona e se le ni elekeji ni wi pe iwadi ti mo se fi jeje ko ye mi o se lopolopo shortcut pe agbole gba nkoro ko ya awon se bi kan na tun se se o won tin go si awon agbole alternative road yen in fact o se se gogo je pa awon gan na da traffic sile se te ba ti won ya so agbole kan eri bi moto kan ti gbe ya eyin na kan gbe ya leyin e de mona yen iwadi je ko di mimo latanu awon agbofinro kan awon to mo nipa oro to abu o je ko an je ko di mimo fun mi pe awon kan wa lagbole yen ibo le fe ja si okay ele ja sona so ele ja sona ilorin abi egbe iro e ma gba be yen egbe bi ba ti lo straight so ju yen e ya lo potun iro ni opolopo ru e te ba mo le ni ki ma ja yin tan ara won na ju yondo ara won fun yin bi ti won wa te ba ti rin bo se ni erin te gbo awon guys yen ibi ton ni e mo rile ibi ti won ti lafa na ti da yin lona ni be ni ise iwadi mo se debe main road yen te n gba lo ti traffic ti sele yen e si duro be ba je pe alternative road te mo ni fine but en lo ilu te deri boya n lo sona ondo abo na akure nsin lati ibadan ibadan le n gbe e de mo won ona yen nkan kan de ju ofin gba ya lo bae lo bae ah e lo bae lo bae opolopo won onise ebi ni won be ni te ba ri ebi la mo pe mi ni fun yin lo fun na n ba de so fun yin po mi jona ebi re ru e lowo mi ni elu e ka ro laju e loruko eto nje lagi lu le tin bo 96.7 fm big map presenter na lo si wa nbe elu e ka ro yes sir yes
2: sir
0: Hello.
3: Ẹja wa si e ka ro.
0: Enle iya mi.
3: Gimo ka ara so e ri pe ka to na so so so lagba. Igboro ayen kan ni lati omuloko. Ko le bele. Ami ja di ti ori ta pe ri. O le wa ti meji. E so ra wa na ni o ka ri pe mo ti e be o.
0: Ani
3: ti e. Eyin na ni si ni o.
0: Oko eto. E se o. Eje ndupe lowo awon ton lafan ati mo se ladura gbadura fun mi lori eto ibi to se kere mo engineer olagoke lati mo ni titin bagba e se oju oni ti yin won ni ku ise bayi lo mo re se ya gbogbo adura te n se e se oju oni ti yin won ti yin na rogolo nkan ni ise mi eje ma lo fun taaro yi ka lanfani ati pada lojo mejo mi ni lanfani ati gba ipin mi pe yen wole lera lera ilo si ibi ise wa laaro yi ijade lo se mi se wa ko ni mu ibi ati wahala dani o a lo re o a de bo ni la se dumare itunu dixon la jo se ke bugiri lo tutu oluwa re mi lekun adesina loruko mi big map presenter yun ni odi labo odi jomejo
4: la gelu fm jagaba gogo retio

mo to yin wa inu ile yi e o ni ri ekun nibe mo wo iseda kan o nle pa fun ibi giga kan owo re o de ti to wa gbo ro oluwa bo ba sami owo re te won ni ipo ola to nawo si ohun oluwa so pe o ti wa nle fun o ti pe iwo lo ni ipo yi o iwo lo ni ogo yi promotion ti mo wo yi won ni wo lo ni so le sami a release e fun oba yi eni to da aye ati orun eni to da ekun re o ni mo pe soju ija loni mo pe oruko re ga mo yin logo toro nla lagbara to ba ri be en to sami laaro yi ami to fi mo olorun wa laaye o ya ko ri lose yi o ri yanu o ma ri yanu o ma ri yanu be lo ma ri o se be ori nla kata ma ko wole laaro yi Matthew so mo pa aro yi awon eyan ti wa ni challenge bayi o ni gbogbo awon to je pe won goke sugbon mi yen fa won sile mama e tete dide o di ago mewa abo ka to pari pade nibi kibi to ba wa tete gbera ko ma po mo gbadua lo so Jesu anu soro lori re mo gbadua anu soro lori re.

0: gbogbo eyin te lanfa ni sori yi loni oro na ma ja so pe Matthew
1: baba mi
0: be yan ba la nkan ko ja eni o mo banoje ile ileri re
1: yo
0: debe o gbo nti we mi ma so
1: yes sir
0: Luke 21 never start
1: yes sir
0: Jesu nfo fun ma yen oni won je yin niya won doju da ko e o ni soro o ni suba o

lagbara Olorun o ma leri se wa ri to ba ti di asale oni ni ojo Thursday asale oni mo ba wa ni abule egba bus stop ebi soji ti awon project mo nse yen emi ni won wa sun be lale oni ni role yi lagba.

nyana paja ma wa nbe ni aro Friday ago meje si ago mewa ni ma fi po nbe ti n ba ti pari nbe yen ma wa pada si church wa ni Ikorodu isooru yen ma lagbara isooru ojo kan na ni first Friday ma wa ni Ikorodu bi n ba ti pari nbe mo n pada bo si challenge tori isooru na tun lo lowo ni challenge ni badan bi bayi loruko Jesu aanu re ko ni kapo lori wa be se n gbawe te n gbadua ori ofe Olorun yo dapo mo yin Matthew baba mi o e so fun gbogbo eyan pe ni ororu ago meta abo ki mo ma pade mi ni oru awon angeli oru kini mo pe oru awon angeli lori online no more.

ma ile wa tu ma da baro meji meji ti baba adua inke ko ti 70 baduwa si lo fe opolopo lori eni lo nbo ati korodu garage e wa maru wa tabi micro to lo si eru elepe e so kale ni bega bus stop e so da su ni keji titi e bi o kada case of we be church baba adua inke ko ti 7 le lo agbe yin bebe e tu le gbe telephone number 08066481455 oru ojo friday yi ni o ke ka jo pade ni be

0: Aki kaabo pada. Edoki iroyin te siwaju ni koni la gelu 96.7 oke to gajuke.
1: Adupe.
0: Oyawo ejate si owo waju. Se waju bayi ni ope opa ebiti. Imo resi o. Gbogbo molebi afobaje labosinde ni ile Ibadan. Oni won kede o. Wipe awon ti pari gbogbo eto tan lati se ayeye iranti adota odun eleyi ti eni to je adari won ti o ti di ologbe oloye Folasade Labosinde fi aye sile ninu atejade kan eleyi ti o jade o labe idari olori ebi ohun oloye Babatunde Labosinde ni molebi ohun ti soro wipe eto na ni o mo waye ni ojo Aiku Sunday ojo kesan osu kejo odun 2026 ninu gbogan mopo nile Ibadan ni ba mu pelu oro to jade latenu molebi Labosinde to je ti afobaje ile Ibadan won pe ojo ti awon ti mu ohun ko ye o ko si si nkan kan eleyi ti yo mu ki aye pada ko de ba ibi tawon ti fe seto won ni ojo ko ye eto ohun yo si waye be la won reti gbogbo awon alejo awon ni mopo ni Ibadan pe ki won o ti peju pese ni dede ago mokan laaro ni ojo eleyi to je ojo kesan osu kejo ni ojo isimi Sunday ti nbo lona yo oloye Babatunde Labosinde eni to soro loruko gbogbo awon molebi ohun ko sai tenuma pe eto ayeye iranti eni to je adari ninu molebi awon to je ti afobaje Labosinde ohun awon fagile be ni gbogbo eto si ti to lati je ki eto ohun ko dun ki gbogbon kokan si ninu atejade to fi lede lo ti so di mimo wipe eni ti o je olugbalejo agba nibi eto na ti o gbalejo gbogbo ori ade ati awon orun ileke nibi eto ohun una ni Olubadan ti ile Ibadan His Imperial Majesty Oba Rashidi Adewolu Ladoja Arusa koko eleyi ti won mo tewo gba awon alejo awon ori ade nibi ipade na won pe gbogbo molebi Labosinde ni won wa nfi owo ipe ranse si gbogbo awon alajosepo won ebi ara ati ore to nti awon eyan ti won fe ba won yo lori ti awon ti iranti eleyi ti awon se fun adari awon ti o ti di ologbe nibi adota odun seyin oloye Folasade Labosinde pe ki gbogbo awon eyan ti an nife awon ati idile awon ki won wa o lati ba awon yo nitori pe iwaju afobaje Labosinde oda eyin re to tun fi ile ko tun baje o nigba kokan
1: o da eja wa sinu egbe oselu olosisu owo APC nipele Oyo ibe ni mu ti muroyin le tun safome di mimo wi pe igbimo apetu sawo laarin amoye ye awon olufife han lati dije dupo gomina inu egbe oselu APC ni ipinle Oyo woni won sapejuwe bi awon olufife han lati dije dupo gomina hun bi won se po to o fi han wi pe egbe oselu APC ni ipinle Oyo ona ini ohun gbajugbaja si ni ojojumo saaju eto odibo 2027 inu atejade ti Tunde Olajide to fiita ile eto nje okan lara omo igbimo awon ikanu APC APC Stakeholders Forum lo fi de oro mule pe gege bi igbimo se forota pe bi awon yan se du ipo gomina lati gba tiketi gomina inu APC Ilegbimo asofin agbale wa Nigeria Ilegbimo asofin ti ipinle eyi fiyan daju daju wipe egbe oselu APC egbe to lojo ola ni egbe ti opolopo si ni igbagbo nu re ni egbe to ti lamila ka ni be in lo fide oro mule wipe awon eyan to wa tu jade ti won dije du ipo kan tabomi lopo yanturu yi ko se se kede ayede ko mo waye wipe awon ipenija yi ko je toju orere in agbole oselu ya pa julo inu oselu ijoba warawa oni ona kan gbogi ti won fi yanju e o na ni ijoko soropo ki won jo te kan joba kan fi egun otoloto kan si jo ni agboye kegbele ba asase italakan sepo lojo waju igbimo yi inu wa fosoya bi pe se ri isokan ona in lo je nkan jagun eleyi to gbangban julo o to lagbara julo eleyi ti egbe ma mu lo lati fi se aseyori ninu eto odibo be lo wi pe won ro egbe oselu APC papa julo gugu awon ti inu nbi ninu egbe na bi pe ki won se ra won lokan bi pe kan parapo ni kan fi emole iran parapo magiyan awon yin gan parapo won ma fara iti ati itakun lo so wopo to digbo nla pe ijumo sokan amo egbe oselu APC ini o je ki aseyori APC o daju ni 2027
0: bakan na iroyin yi na gbe mi lo sinu egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo nibi ti egbe awon asofin ijoba ibile ti o je ti onitesi waju eyun Progressives Councilors oni won soro nipase eni to je adari won honorable Abdullahi Afolabi Oyegbola lati ijoba ibile Iseyin nibi ti o tin soro sita to sin da iroyin kan to pe ni ahiso nu eyi to pe awon kan ninu igun ti egbe awon councilor ti odun 2018 ti won sise labe gomina to ti di ologbe baye Abiola Ajimobi won lo re kede atileyin won fun kan ninu awon ti an fife han lati dije dupo gomina labi ase egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle Oyo gege bi atejade eleyi ti awon egbe Progressives Councilors Forum on ti won fi lede ti won si ti awon ti won je adari ati alamojuto egbe ohun lelekun jekun ti ojo jumo buwolu oni won ti pe awon tako oro kan eleyi ti o jade ni ile ise radio kan papa ninu iroyin kan nile Ibadan nibi ti iroyin igba na ti so di mimo latenu awon eko kan ti won pe ra won ni Progressive Councilors eyi ti won pe awon lo re se ayewo abewo si odo enikan to je okan lara awon ti won fi fe han lati dije dupo gomina ni ipinle Oyo ti papa labi ase egbe oselu APC ti won si kede atileyin won fun eni ohun ni won gba to je wi pe egbe oselu APC papa lati olu ile egbe lapapo loke won o ti kede enikeni gege bi oludije dupo gomina titi di asiko yi nta won o pe ori beun o na la won si duro si pe ire ajo tawon eleyin rin won kan rin lapo ara won ni ikede atileyin won awon olowo nbe bi ti wu ko mo won pe ki ba da ki ba ti dun gbo to ba je pe awon igun tohun ti won jade ti won kede iru iru oro be sita ti an si so di mimo wi pe awon iru irin ajo ohun ti an ba pe ni daka atara awon la won lo da irin yen rin ibamo se gbo oni sugbon ngba ti an wa pe gbogbo awon Progressives Councilor ti odun 2018 ti an sise labe ijoba gomina to ti di ologbe Abiola Ajimobi la won lo re rin iru irin ajo be won pe irogbu oni oro ti won so jade ohun o ni bamu pelu atejade eleti eni to je agbenuso won honorable Semiu Adeyemi to wa lati ijoba ibile Onara ti o fi lede oni awon egbe awon councilor oni tesi waju ohun ni won ti soro Progressives Councilors Forum wi pe gbagbagba un la won si wa o leyin gbogbo igbese ti egbe awon ti an ba gbe lapapo yin APC ni apapo won ni gbogbo oludije ti egbe ba wa pada faale latoke won ni gbogbo won o na la won se tan lati se atileyin fun ta won o si sise fun won gege bi atejade eleti o fi lede papa eleti o je wi pe alaga won honorable Abdullahi Afolabi Oyegbola to wa lati ijoba ibile Iseyin ati eni to je akowe won honorable Irorun Ola Adeleke Samson to na wa lati ijoba ibile Oluyole Jojumo Buwolu won soro hun ti alaye re to si kuna wi pe awon iko ti won pera won ni ti awon councilor ti won lo re soro ni ile ise iroyin pe won ogbenu gbogbo awon egbe Progressive Councilors ohun soro won ni tara won ni oro ti won so gege bi oro to so o pe igbimo ti awon damo ninu egbe ati laarin awon pe won o ti bo sita buwolu enikeni ninu awon oludije o titi di asiko yi nitori pe awon gbagbo pe biru re oba waye ilana eleyi ti won ma to lo ye ka won to mo to se loloyo be lo se ye ka won se rin rin ohun sugbe yi ti won gbe yi bi igba te eyan gbe igbese toro ti kan oni o awon ti won je omo iko progressive councilor yi ko sai wa ro gbogbo araalu gbogbo awon adari egbe ati awon ile ise iroyin wi pe ki won dako mo teti si iroyin asini lokan na koda won pe gbogbo nti egbe awon ti o ba se won ni ilana to ba ofemu ti awon ma gba fi oro lede la won gba lati fi oro na lede o atejade ti awanka yi oni oko kan awon ti won je alakoso ni elekun jekun labe awon ti won je omo egbe ti awon progressive councilor yi oni won buwolu ninu eyi ta ti ri honorable muiwa adeosun lati ekun okeogun itesiwaju local government lohun honorable gbenga mafikuyomi lati afijio ni ijoba ibile ti nbembe bakan na ni lati ti oyo zone lohun bakan na lari honorable joke adebowale lati ogbomoso eleyi ti asitun ri honorable afis yusuf lati barapa honorable akinlolu gabriel lati egbedale city bakan na ausa ri honorable emmanuel olofin sawo lati ibadan north local government tunti honorable omogbola taufik to na wa lati ekun ibadan
1: o da be je kimi na o tun mi le ko yin papapa ipinle oyo na lo tin jade wa won pe gomina ipinle oyo onimero oluwa seyi abiodun makinde olomo ti se tan o lati si okan ojo kan awon ise akanse ni oja agbaye bodija bodija international market ile to wa nile ibadan bi gege bi ara kitiyan o lati pese nkan amayedeun sawojo ati lati je ki eto karakata ki oru gogo si ni ipinle yi awon ise akanse na e ti won pe ijoba ibile ariwa ibadan ibadan north local government ona lo se labe alaga ati won honorable oluwase olufade le ti won pe ise akanse ohun oni won ti se ona oni kilometer meji ibudo igbokosi to je ti igbalode ultra modern car park pelu awon yara itaja won tun wa fi odidi ile ise panapana kan ji won nbe won ni se ri ayeye sise awon ise akanse yi oni oloni ni o waye ti sojobo ojo kefa osu kejo 2026 la go mokan la aro gerege ni oja agbaye bodija bodija international market to ambadan bi gege bi won se fidi oro mule pe ijoba abile won se forota won pe awon ise akase e tan se yi oni lati wa ojutu gbe tan si awon ipinijo olojo pipe titi nkoju oja na won pe ona oni kilometer meji yi oni won se lati je ko rorun fun awon yen lati ma wole jade ni oja na ibudu gbokosi to je ti igbalode yi ultra modern car park ina ni won se o to nti awon yara ataja lati mo je ki awon awako mo awako gunle se ba ona mo papa julo won pese awon yara ataja la je ki ayo to sile fun opolopo ntaja lati mo ribi taja ngun kaluku ba gba eso re won ribi keru won si won le tataje won fi le bomo won fi le itoju gbogbo le idagbasoke o tun ba lu latara be won pese wa le ise panapana ti won ko be iyen wa fun awon isele pajawiri ile itabo fu wa fun emi ati dukia laarin ja alaga ajoba abile ariwa abadan honorable oluwaseun olufade o sapejuwe awon ise akanse yi gege bi ise akanse to gbangban to je pe gomina makinde tun gba ona bumi tun yo ni o lati fi han pe isakoso tun o farajin lati je ki mokodun ijoba wa ara wa ko dodo teru tomo ni ti butoro ipinle oyo papa julo ke wo ja ajoba o le ba adese kuku mo pe awon ikenkan ni won wa reti o ni bi ayeye ti won ti si awon ise akanse loni ara awon ti won reti o ni honorable abimbola adekanbi oludije fun ipo gomina labe egbe oselu apm awon ti igba keji re onimero muftau open salau oludije fun ipo legbumo asofin agba lekun ogusu oyo yo south senatorial candidate honorable dikulai stanley olajide odidi omo oludije fun ilegbumo awon oludije fun ipo legbumo asofin apapo keji House of Representative candidate amori adeorun leke awon ikekan nu oselu awon adari esin àwọn ẹgbẹ́ ọlọ́jà àwọn tó jẹ́ èèkàn nílé iṣẹ́ ńláńlá wọn ni gbogbo ni wọ́n wà ńbẹ̀ tó ń tàwọn èèkàn èèkàn yẹn lẹ́ka àjọba àti etí iṣẹ́ ka àjọba òní wọn ó gúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọn ó jọ ṣe àwọn iṣẹ́ àkànṣe kàrin ọ̀hún.
0: ìròyìn yìí ló jáde o láti inú gbogbo ẹbí ọ̀sán yìí dínà eléyìí tí wọ́n bẹ̀ ní àbá ńlá ní ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé níbi tí wọ́n ti kéde ayẹyẹ ìrántí ẹni tó jẹ́ bàbá wọn èyí tí wọ́n jáde láyé His Royal Highness ọba tí wọ́n di olóògbé ọba ti Amiyu Olabiyi Oladipo Alaba of Abanla ní ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé èyí tí wọ́n jáde láyé ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹjọ ọdún 2024 ní ẹni ọdún mẹ́rìnlé ní ọgọ́rùn 104 years. Wọ́n ṣe ní àlàyé wípé ó jẹ́ ìwúrí àti ìdùnnú fáwọn nítorí pé orí adé ọ̀hún tó jáde láyé ní ìgbà ayé wọn wọ́n jẹ́ àdarí ẹni tó jẹ́ wípé kò nífẹ̀ẹ́ ara ẹnìkan gbogbo òlu ló kó mọ́ra ó sì tún jẹ́ àdarí ẹ̀sìn ẹni tó jẹ́ pé gbogbo ìgbé ayé ẹ̀ ó fi jin iṣẹ́ ìdàgbàsókè nínú ìrìn àjò ayé àwọn èèyàn rẹ̀ pàápàá ní àbá ńlá àti gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé lápapọ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ọmọ ọmọ tó ń ti ọmọ ọmọ ọmọ ó ní orí adé ọ̀hún ló fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìròyìn tí mọ̀lẹ́bí ọ̀hún fi léde ní ṣe ní àlàyé o pípé títí láì ń làwọn ọmọ rántí ẹ̀ láti ìsinyìí o títí tí àlàyé ò fi mọ̀ jáyé nítorí pé ó jẹ́ olóòótọ́ èèyàn kìí sì ṣe ẹni tí mọ̀ fi tọrọ lẹ̀ kọ́bọ̀ lójú bí ti wù kó mọ̀ ó tún wá jẹ́ ẹni tó ní bẹ̀rù ọlọ́run tó sì jẹ́ pé ó jẹ́ ẹlẹ́yin ju àánú sí gbogbo ọmọnìyàn mọ̀ pé lónìí àwọn rántí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo mọ̀lẹ́bí ọ̀sán yìí dínà tó jẹ́ ti àbá ńlá ní ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé ní Ìbàdàn àti ilé apẹ̀rìn nísàlẹ̀ àfà nìbàdàn kábíyèsí ọmọ òpómúléròmọjà lẹ́kàn nínú ilé ọ̀sán yìí dínà nílé apẹ̀rìn ìsàlẹ̀ àfà ọmọ òpó tí ò gbọ́ràn ẹjẹ́ á fi dáná iná tí ò gbọ́ràn ẹjẹ́ á bomi pa omi tí ò gbọ́ràn ẹjẹ́ á fi pọn tí líle káfọ̀ tí líle tí ò gbọ́ràn fún ọmọ líle mù karan ọmọ líle tí ò gbọ́ràn lọ sójú ogun ọmọ wọn nílẹ̀ Ìbàdàn ọmọ Oladipo lába ńlá nílẹ̀ Ìbàdàn.
1: Ó da ẹjẹ́ kémi náà ó tún mélé kò yín ilẹ̀ Ìbàdàn ló ti ń jáde wá wọ́n pe ọ̀rọ̀ lẹ̀ orílẹ̀ láti sọ gbogbo mọ̀lẹ́bí Akíndípẹ̀ tí wọ́n jẹ́ ọmọ onílẹ̀ nílùú Òkì lẹ́bàá olódó ẹgbẹ́dá ìjọba àbílẹ̀ ẹgbẹ́dá lọ́hùn-ún Nìbàdàn bí wọ́n fi àkókò yìí kéde o fún tonílé tàlejò lọ́kùnrin àti lóbìnrin o pé ẹtẹ́tí lẹ́ẹ̀kan sí o ẹtẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ kékulé gbọ́ kó rọrí sọ fún toko kí àdán gbọ́ kó rò fóòbẹ̀ kí ọkọ wa gbọ́ kó sọ fáyẹ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ torí pé ọ̀rọ̀ ní kọ́kọ́ ọ̀rọ̀ ní kaya kọ́mọ́kọ́kọ́ ẹ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ wípé gbogbo lẹ̀ ìlú Òkì mọ̀lẹ́bí Akíndípẹ̀ ń lórí gbogbo ẹ̀ pátápátá gẹ́gẹ́ bó ṣe wà lórí ìkéde tí mọ̀lẹ́bí yìí ṣe nínú ìwé ilé àtẹ̀wítà ilé àtẹ̀wítà ló fẹ́ kọ ìyẹn daily sketch ní oṣù kẹwàá ọjọ́ kẹjọ 1982 october 8 1982 wípé kí ẹnikẹ́ni má ṣe bá mọ̀lẹ́bí kankan dúnàádúrà lórí ilẹ̀ Òkì láì sí àṣẹ mọ̀lẹ́bí Akíndípẹ̀ nínú ìdájọ́ ilé tó wá wáyé nílé ẹjọ́ gíga láàrin madam Ojísọ́lá Ali Babájídé àti Tìámíyù Àmọ̀lé Àsumi tí ó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé Akíndípẹ̀ ń ló tẹ̀lú Òkídó ní ojú ìwé kejìlá ìdájọ́ náà agbègbè bíi pápá Òkì ẹ̀kẹta ọmọ ilẹ̀ 20 acres nínú agbègbè Galilee Àgbẹ̀dẹ Àbàdá Òkì Estate Tèmídire Òkíọlá àtàwọn míì ló wà lábẹ́ àṣẹ mọ̀lẹ́bí Akíndípẹ̀ wọn wá ń fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ o gbígbé kíkulé wa gbọ́ kó sọ fún toko pé ẹ má sì wá létí kọ́gbọ́n tí ẹ̀mí sọ o kẹ́nikẹ́ni tàbí iléeṣẹ́ tó bá ti ra ilẹ̀ lọ́wọ́ mọ̀lẹ́bí Akíndípẹ̀ tipẹ́tipẹ́ kán lọ rí mọ́kànbalẹ̀ nítorí pé mọ̀lẹ́bí Akíndípẹ̀ lábẹ́ àṣẹ Taofeek Alátiṣe Akíndípẹ̀ Taiwo Adigun Akíndípẹ̀ Nureni Muraina Akíndípẹ̀ yóò dáàbòbò dúkìá wọn wọn wá pé fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé pípẹ́ pé àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0810 08107 5804 tabi 08060155673 tabi ke wa pe 0905 998 4443 0905 998 4443
0: bi a se ndide nle werewere je meyi ni soki lati ipinle osun egbe oselu All Progressives Congress APC ni ipinle osun oni o ti fi esun kan ijoba ipinle na pe ni se ni ndogbon te ogun egberun lona ogun naira si oko kan awon osise ati awon olugbe ipinle osun mi gege bi owo itura bi won se so fun awon eyan won ni ogbon ta won ka mo die oni pe ijoba ipinle osun o fe mo dogbon fi owo ohun rabo ni mura sile eto idibo gomina ti o waye ni ipinle na lojo kedogun osu kejo ni atejade eleyi ti won fi lede ni ojoru Wednesday nipase igun ti ipolongo ibo fun egbe oselu APC ni ipinle osun o se apejuwe re wipe eto ohun ki se ore atinuwa awon ti ri wipe ni se ni gomina lo mo mo lo fe mo fi fogbon rabo won ni awon kesi gugu awon alase o ki won wadi iru owo ti gomina Ademola Adeleke ti nfi lede labe ijoba re o so di mimo lati enu eni to je akowe ipolongo fun ti iko ipolongo ibo fun egbe oselu APC nipinle osun oluremi omowaye eni ti o so di mimo pe egbegberun awon osise ni ipinle osun ati awon olugbe mi ni o ti gba 20,000 naira ele ti an tetara sinu apo asun won won nigba to ku ojo die ki eto idibo gomina ko mo waye gege bi oro to so ni iru asiko ti owo ohun jade oni o ti se afihan ohun ti nbe ni die ti o fin fi owo ohun sita oni ijoba ndogbon ni lati le ra ibo lowo gugu araalu o wa se lalaye pe te ba wo awon ti o je odo agunbaniro nipinle osun to je pe won si se sin rulu nibe oni tele tele ri egberun marun 5000 pere ni ijoba ipinle osun ni fi mo ran won lowo an na tun gba egberun lona ogun lenu lowo lowo yi se o wa ye ki gugu aye o ti mo wi pe tin be nbe re won ni nto ye ki okobo ijoba Adeleke losun ko mo bo kobo daily post loko ijoba ipinle osun ile ajo ipinle osun ni iroyin ohun lo ti jade wa mo ni wi te ba ni pesi ogun gan
1: emi pada wa si ipinle oyo egbe oselu APC egbe onitesiwaju olosisu owo ni ipinle oyo ba kan na won ti benu atelu gomina Seyi Makinde o lori boye se lami to si awon ilana eto oro aje yi ti are Bola Tinubu gbe le le to pe o ti mu ki ori o ta amo Nigeria ti nkan o fararo won pe seri iru Makinde ko le ropo are Bola Tinubu ni 2027 nitori pe eni to je pe o ti ja o ba ijakule pade ti o se asege gege bi gomina ko wa le so pe oni o ropo are Bola Tinubu egbe APC wa kede o wipe o se nlanu wipe iru Makinde ohun ko lo jawe olubori gege bi are Nigeria 2023 won fi de oro mule nitori pe Makinde ohun na ni oni kapa ko si ni iriri lati le sakoso le wa Nigeria eleyi to je pe awon ipenija omi lengbe in lo ni lori igbe igbaye gbadun omo niyan ati eto oro aje ti mo bebe lo o won pe egbe APC inu atejade ti won fi ta lana ni lati pase akowe ipolongo won Olawale Sadare nibe ohun na ni won ti n fesi si gbolohun ti Makinde so lasiko ti won si egbe APM egbe elege ni Abeokuta yen ni ipinle Ogun nbi ti gomina Makinde to ti benu ate lu isakoso are Bola Tinubu to n ti bi eto oro aje bo se pe o denu kole labe isakoso re to n pe ki omo Nigeria ki won fi ibo yo APC ni 2027 egbe APC wa ni pada ipe o ye ni gbogbo ko wa da wa ro ki se ta tole pe gomina Makinde to je pe eto isojoba ni ipinle Oyo gan je ko ri se ko gumo so wa ni yoto ti o wa seto idari Nigeria to je pe awon mi le ngbe awon ipinija ni nbe ni le yi to ye pe iru are Bola Tinubu to ti ni opolopo iri o na lo kaatu lati ma tuko isakoso Nigeria lakoko ibaba je pe bi iru amukun mokun eda kan ni ni isakoso Nigeria bayi ko sese ki Nigeria gan ko ti dawo
0: to e je ki awo mo gba birele lori edokirun yin laaro yi ba se ndide nle okodoro leto kan oluwa sina alayo ogo ede ofoma le so fa loruko temi ire o
1: temi tayo ye ladun aboro loruko mi e se te ngbo wa o ire atayo la fi pade ja pade lori gurugberun yin losan yi
2: Wagyu FM 96.7
3: Kini arun bayi abi esile igbonse ele ni
4: wo sile igbonse ele
3: en to ba wa se mba mi yan ni ko se daada lati gba ti won ti gbokude ni gbogbo eyan ti fowo di mu teyan ogbo nipa graceful rest funeral home ile ise ti nba ni se mba mi oku bi won to ba ni gboku pa mo digba teyan ba fe oni run be furu ni ogbe koda awo re oni yi pada awon ara ilu oyinbo won oje fi esere ti e ba fe se mba mi e tawon eyan fo di mu ni bi oku eyan yi to ge graceful rest funeral home ni e ma bo won ni ambulance lati fi ba yin gbo oku debi te ba nfe lowo ti ogara awon band boys and bearer wa be si fe ira ibusun le kan e casket e ma bo lulu ran lo wa private burial land ile esiku aladani wa be si ni an se postmortem ile se graceful rest funeral home wa ni onara hospital complex gegede olu layo amuloku akara road ibadan telephone 08143504426 ati 08076262803 ile se graceful rest funeral home lo ni ojo gbogbo wa ni oda
5: sinu ipaje adura awe ati iso oru ologbon ojo ti ijo Christ Joy Fire Salvation Ministry aka Church of Fire sagbekale re lori oke Bethlehem bere lojo Friday to gbeyin osu keje di Friday to pari osu kejo akori itusile patapata ninu agbara okukun total deliverance from power of darkness Ephesians 6:12 akoko adura lojojumo ago mesan owuro si mejila osan ago meta osan si mefa irole ago mokanla ale ti meta oru ni iso oru opo awon woli ati olori emi nbe ti olorun ti pese sile fun opo ise iyanu bi igbala iwosan ibukun itusile ibapade atokewa ibi ta gbe ti pade Better Mountain along Adebayo Ijeayure Road Ibadan olugbalejo woli Gideon Tanimo owo esupofo elo elo baba 08033281742 pa eni meji tabi meta lowo dani kejo ni iriri itusile lori oke Bethlehem mashallah iwa o

0: kale si felele ni lubadan laafin baba wa adebayo akande mfr ekerin olubadan le ibadan kabiyesi baba laafin o okodoro oro leto lati lagelu fm 96.7 wala la oni bomoleru ko ma le ro to ba se ri bayi ni ile ise lagelu fm la se wi asimo ro eyin eyan a ma so fun yin ile ise radio lagelu ai ki fe ki eti eyin ara ilu o di sin ti ba nlo a wa ni fe ko je pe baba so ke fe ti nkan mi gbo biko se pe bo ni orilede nigeria to fi tesiwaju ore mi kan lo pa we kan jo kan oni segun moni he oni ijagboro ti to ja tebi o ba ti panu kari mo ro oro mo tuntun ro kezi pe ka isun titi na bet bo la se fe ro wi pe ilana ti mo nto yi so se so bojumu so da se to le se mi gangan lanfani ni se to le somo la keji lanfani ni sugbon ita fi ro be e saja mo ba lo be ko lohun saja mo ri ti ase ah ko ri be ka mo ba lo be ko lohun ja mo ri ti ase la fi bade bi ta bade le ni yi ti na ba da ti o bo ajo panupo ta bere fun ina ti o ni ku mo wa loju a gbadun re koda nje mo pe ti ina ba wa iwon ba le yo si ki mo to ba se pe inu erun ni to ru ba mu ti amu na lo be fo tin je eyan be lo ru omo mu yan eyan wa eyan fe le ni arun onigba meji sugbon ngba ta ba wa so pe eh kemi na sa mo ri temi se o ki mo ri temi se npa won kan lara aisi larojin le wa na ni iwo to ro pe ori ti e se yo ba bo won ni olowo kan otosi mefa ogbogban gbogbo won ejajo wo bawo la se gbe orinide nigeria ta se gbe soke loruko olotu mi sina layo mo fi amojo ero mi mega child mo fi ki gbe eyan oruko temi ni segun salam omo yin aburo yin ore yin mo ti de laaro yi sori eto okodoro oro won ni ti o ba ko won to ko won leko o le ba won wi if you don't train them you must not blame them eje ka jo bara wa soro iti joba nse kini pa to fe la araalu etaraalu nse ona o la fin ran ijoba lowo ori eja jogbo lagelu fm lawa 6.7 awon alejo mi ti joko sinu le agbara laaro yi ge bi se wa ohun oye ilu ta tun je oloselu mo tun gbe wa laaro yi ta ba ni ka soro nipa pe kini lo lawujo wa local ni state ni national level ni amo saba gbe won wa si ori eto alagba sola abegunde e ba mi ka wi yan wa
1: mo ki olotu e ka ro mo ki gbogbo awon to n gbo wa ako asiko yi o
0: be ohun oye toro ye toro soju e lopolopo n ta n pe ni politics of today lati 1993 that John Babo ta n jo n wo oro lu comrade Jide Akinola e ba mi ki awon eyan
2: e ka ro e ka san e ka le ni gbogbo ti n gbo eto wa okodoro oro
0: arojo musolokun oro kan mo fe ke je ka yewu leyin ojo merin din ni adota ogota 56 days ti won je awon mo ko ni awure sele ni joba ibile orire ipinle oyo adupe lo awon ologun adupe lo awon ijoba wa bi pe ari awon eyan yi gba leyin aye ati won je olohun ni pe nbe ti won pa won pada de ko lo won ofori ji won ko ro awon ebi won loju amen won ti tu won le awon ti won de abi ti won ku lo won je omo amo akeko 39 mo kan di ni ogoji be oluko meje

0: Eku dede akoko yi ni gbogbo bi ti afefe ikanle yi fe de ti eyin tin lori ofe ati ma gbo mi. Ohun ti o mu ki igbe aye wa rorun wa ni muke muke. O na ni mo tun gbe wa fun yin fun toni fun gbogbo eni to nilo ona miran ti o mu ki eto suna re orugogo si eyin gan leto yi wa fun. Ile ise Fictionary Eagles Global lo ye ka darapo mo. Ile ise yi ti mu ki opo eniyan kuro loko kosi kosi ati aini to ojojumo. Ele yi ki se sogun dogoji rara o. Can somebody say success is possible? SIP. Fun gbogbo eni to setan lati kuro ninu ise atosi. Mu ki oro aje re o gbero si. Ona bayo riye. Ete atejise SIP. Si ero banisoro yi.
1: 07069986212
0: Le kan si
1: 07069986212
0: Ile ise Fictionary Eagles Global Na kan yin ni ilana ti eyin lo fi kuro ninu awon to saroye airowo lo Gbomi daada o nje le mo pe awon kan wa to je wi pe ona irorun la won fi n pa owo sapo asuwon won lona to legit yato si wipe won ko yin lona bi e se ma se won tun se atileyin fun yin lati je ki e le daduro layara yin SIP ni ete sori
1: 07069986212
0: se yoruba bo won ni eni ba mona lo ye ka tele ka ma ba wa sonu ka to sonu Nile ise Fictionary Eagles Global fi si wa ni gbere ipako kan wa na ba le gbe nkan re se laye ta wa yi masun lori e te atejise SIP sori
1: 07069986212 07069986212
0: be se n gbo mi lori ikanni yi lowo lowo awon eniyan gbon 30 people akoko Tuba te atejise SIP ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara mafia koko re dola ore ilekun orire lo sisile yi yara wole magbo lagbo danu gbiyanju te SIP sori
1: 07069986212
0: Ni asiko eni ba ti to lati soriire awon nkan gbiyanju ti o je ki oriire yin o tete sumo to si so na ni o mo yoju si yan ni gbogbo akoko ohun idi ni ti mo fi n pe legbelegbe logbalogba lati kopa nibi anfani oriire eleyi ti ile ise Fictionary Eagles Global gbe jade yi legbelegbe logbalogba gege mi so lekan ipe atejise SIP ni ke so fun gbogbo awon omo egbe yin awon omo leyin yin lati wa je anfani oriire yi tori pe ona ti won ko yin lati fi ma ri owo yato si ise te nse lowo lowo ko dira won lowo rara o ona yi gan ni o je ona afikun lati je ki owo tubo ma rogun si apo asuwon yin atejise SIP sori
1: 07069986212
0: Gbogbo eyin te gbo mi fun toni e ma je peju ko to di pe eyin lo mo fi atejise eyin sowo soju opo eleyi ti mo ti pe jade yi gbo mi daada o awon eniyan gbon 30 people akoko to ba te atejise SIP ni wa je anfani idanileko yi lofe lai sanwo rara ki n to ma lo fun toni je ki awon alabagbe ojulumo ati ore re je ninu anfani ti Fictionary Eagles Global gbede yi kajumo soriire financial empowerment classes success is possible SIP te sori
1: 07069986212
0: ese pupo titi akoko mi temi ati o ti jomo pade batunde adewole loko mi

0: Okay now. Atu ti de na niyan. Aba so nipa ti cash here, cash here, cash here. Gbogbo awon to ti play cash here, onikaluku ti lo yo phone bi to ti n charge phone pe to. A ti gbo pe won pe mi, won pe number mi. Pe mo je cash here won wa gbe call. La aro yi. A tun yi ide gbengbe, ide gbengbe, ide gbengbe owo fa won eyan lati gbenu si. *347*100#. Code yen niyan lati yin cash e. Ele tin play cash e lati jo ya bi. Eh je cash e. Ah. Ogun cash e niyan teyan o ba ti relent, eyan o gbope. Za n gbo testimony elomi o ni ah gba to hun play play play ko da gan hun tun ti stop hun o play hun tun pada continue ni pe laye alo hun o je kini se awon ti an je kini won lori meji na hun nigba ti o je bayi o ko je bi 200,000 cashport ji ojo Friday Sunday o tun je bi 500,000 aya won tin play ti pe ti o je ojo ti o je bayi 1 million lo gbenu si ko si je ri tele ke si mo gbagbe pe gbogbo ticket ati ibere ose yi gbogbo ticket yen na la ma tun yi papo fun ti koto ti cash e ti Friday cashport *347*100#. Ogo eja bere si yi kini ohun leko kan ejeji eja bere si yi loko kan ejeji 50,000 alakoko ta ni number yi 07 o lo bere number yen 7187 lo pari number yi 7187 ogo iwo logo a ma dun mi o gbe lowo kan yin e lo ko ojumo o la gelu la ti pe yin ti ja ni oloko dana lo ko mi
1: ope lo ko yin
0: lo ko yin o si wonu bo se wonu ara won ni ope ayo la mo dua ni dupe ibanu je
1: pe ayo
0: kini hello adugbo le wa yi
1: atenda ni
0: atenda ja le ti play cash e
1: lati bi December
0: e ti je gan o e meji le ti je tele ilu le je le mejeji ohun
1: 50,000
0: kan melo melo le ma play lojojumo lojojumo e sa fi si na ni lojojumo congratulations e tun ti je 50,000 laaro yi ba se pe yin gba yen na tun se ma pe yin bayi o ti lo baun $50,000 0-1 lo bere number yi ogo 7281 ta ba yi koto lowo ko tumo si pe le play cash e o ise ko ta ba yi koto lowo e be ba play number yen gbogbo ticket je oni wole o nwole o computer o ba si gbe anu awa o ti e ni mo pe se play ni ko si time ti fi si nbi pe ni lagbaja bayi 1021 lo play ta medu bayi 19 lo play ko si time kankan hello e ka
2: e bo ta ro
0: ki le wi
2: e bo ju
0: o da gbe to si radio yin le wa a ti gbo yin dada bayi
2: a ti pa radio loko da ni ko ojumo
0: a ko ojumo sa
2: awa mo no
0: lagelu la tin pe yin ki lo ko yin bule wa
2: ti mo gbe mo to di cash e la ro
0: e tun ti yoruba yen yoruba yen o lo fa o e ti je tele nu ki lo ko yin bule wa
2: oruko mi ni adisina oladimeji
0: lati
2: zoka ni le
0: ba gba tele tun ti cash e emi lo le ti je seyin
2: e wa je ose to lo na mo je 50,000
0: ose to lo le je 50,000 e si le je eh wa je ose to lo le je 50,000 iyan lo ti ble lati jo ti o je kankan. Congratulations sir, e tun ti je 50,000.
2: Da
0: ko so ma ke wa ma pe yin sir se gbo
2: e
0: bo wo yin se teyin lowo.
2: Alright.
0: 100,000 ta ni number yi code yen *347*1004*#. 100,000 eh number yen joko 08 lo bere number yi 6171 awon success o ti mu number yen ba hun o ni ti fi nse 6171 ati pe number ohun ati pe number yen o ati pe number ohun bayi o 100,000 100,000 number ohun mo da ke mo ni amu gbo nkankan why dia atuntun pe ko 6171 lo pari number yi 100,000 100,000 number yi mo da ke number yi o mo je aji ko 100,000 elekeji baba yi ko 100,000 elekeji ka wa pada sori number yen e ka mo delete e ba hun o le je network ba yen ori je network ko dun ko yun se nkankan ebi a tin pe yun lowo lati yi 100,000 lekeji e ja pe number ile ina ka wa tun yen pe ti o ba ti wa lo be yen to se bu se se a delete number yen ni a tun mi yi ni o 091 lo bere number yi 4023 lo pari number yi 100,000 eh *347*1004#. baba ji ko to lo ko da yin lekun lati play cash e o on wo be on wo be ati pe number ile yi na o ti oyen jade nti e 091 aku ojumo o
3: e ka ara sa
0: aku ojumo ma ki lo ko yin bule wa yi
3: it is like bele ni uruko mi
0: lati ajanla ajanla oke ado abi ti express
3: ajanla olosun
0: olosun ibu se ti ona express na to losun abi wi ajanla mi so abi
3: express ola kunle
0: eh eh ja o le ti play cash e
3: ah mo ti play ti pe ko la laaro e mo tun so mo ni se kini de register meta ni
0: se se gban gba mi bayi
3: ni je ri mo tun so laaro yi fun daddy wa se ah bayi den dodo won sa
0: won de be
3: la message
0: won de be on debe on
3: debe eh
0: congratulations ile ze ti yin o ni juna ise yin o ni baje congratulations e ti 100,000 laaro yi
3: eh
0: customer care wa ma pe yin se gbo
3: ja
0: ri obe te se se laaro yi ibi o kun ni pa wa olohun kun mo yu a ta wa le mi le yin ni nisin wo da meji ni wo ko da kan fun daddy
3: e ko fun
0: wa ya wo da da le di oko be ba kun go fun won na be yin na le to pe abi abi ibi oda congratulations eh customer care wa ma pe yin no eh 100,000 kan yen 100,000 kan yen je pe 100,000 kan yen 6171 pari eyen e ja pe number yen e ja pe number yen ah o ma dun mi o ti lo bayi
4: hello
0: aku ojumo o
4: aku ojumo o
0: la gelu fm lati pe yin ti ja ni loko dana loko mi
4: ah e ka ra sa po ti je ka je la ro
0: abi ki lo ko yin bule wa yi
4: oruko mi ni adeniyi john alabi
0: Adeniyi John Alabi
4: lati Adegbai
0: nje je mo pa ti pe number yin bi e meji tele
4: ah
0: ko ti e lo kankan awa ni ka yi ko to ti 100,000 to 100,000 meji ni pe kayi koto ti 100,000 le keji o ka wa fi abo pada sori number yin
4: pe
0: ka ni e lo gbe bayi ni e so po ti lo o
4: olurun se o
0: e so po ti lo ta le ta ni e ta le n ba ja ta le n ba ja ta le n ba ja
4: mi ba e ja
0: abe ni kan sin te nsin ti ti o jeun kanu ti o yo
4: o le je be
0: emi so fun mi ki le wi
4: tori mo sa wa de mo
0: emi pa ro fun mi ni awon kan sin ti o be e moju to won o daba olohun ni o e won je bi o pa won o sa okan mi so fun mi pe eni yi nkan sin ba ja golo meji ni e fun won la golo meta ki won jeun yo o ti lo o ti lo fa congratulations sir 100,000 na le je ka wa le mi le yin ni bayi emi o na 50,000 awon adiye o na 50,000 mama mi la se sa o ipe emi na n be n bi o bi nkan se ri nu eja yi koto to ken ba mi ti wole baba ti anu o to lati pe yin loko baba mi o boye gala wa o ko la po balade won o to be baba o to be omo ikeni mi o $200,000 ta ni number yi 082 lo bere number yen 6206 lo pari number yi 6206 lo pari number yi ogo dakun gbe lekan na ni ajimoto kan na nbe nbi yi o ti toju mi laaro yi hello akojumo o
5: akojumo e karo ta
0: lagelu fm mo tin pe yin ti janye loko dana loko mi
5: yes sir
0: ibo lo e wa yi ki lo ko yin sir
5: adimoto ti fm loko mi
0: lati felele ah inu lelewa igba wole ti play cash e
5: won play lati mo ti to koja
0: mo ti to koja ile se bere si play eh kin play tele
5: be mo ke mo ko mo wa beru pe bi iron ni bi oto ni mo
0: oto ni awon tin je cash e yi se win won yi san janu eyan ni won congratulations sir.
5: Yes, sir. Thank you, sir.
0: Congratulations.
5: Thank you.
0: E ti je 200,000 la aro yi.
5: Yes, sir. Thank you, sir.
0: Se gbo sir, 200,000 le je.
5: Thank you, sir.
0: Thank you. Congratulations. Ko so ma ke ba ma pe yin sir, se gbo sir.
5: Okay, sir.
0: Bo wo yin se ma te yin lowo. O ti lo baun.
5: Yes, sir.
0: O ti lo baun. E ja mo lo la aro yi. Kaasi e tun di ori eto ta lota ni ikanni wa ile keji splash 105.5 lago meji lasago kan losan a tun lo ji koto kaasi e nbe titi igba na e mo gbo lagelu lo sowo waju e ku kale.

0: Sajid Yusuf. Be ba ma be awa lagedu latin dun o. Nje apaja sa won lo de gba lake ese gba awo de je sa ori na fi po wonje bu mo re. Eto to gbina ya. Ale o koko ba mi mu owo mi na wallahi.
1: Lagedu FM 96.7.
2: Mo ti bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakuro sori la mo lebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fesi ni mo nse

0: o ni joko lasan bi pa nla
1: be ke je ri o kon
0: awon ta nje pa nla kan nje pa nla na ni pa nla o ladun kankan lo titi sisan lori re gan omo bigbati nje pa mo sugbon aroma kan be lara pa nla
1: tomorrow igba lo bi
0: man ta sansan ninu la ato be gbegiri
1: bayo ki sagbara ki sokun olon lo de o
0: okan ninu awon omo abadan
1: olutayo olon lo de
0: ta like gan
1: oloko shiny olon lo de
0: won po ti mo feran o sugbon e to je bale nnu won
1: olon lo de si laye mi
0: mo ki lore eto loni
1: kemi olon lo de si
0: awon alajo sepo bi gani da be omo oku orun
1: olon lo de o
0: awon eyan badanu ki lu kan ko to wa parapo pe lagbaja e lo re je bale
1: o pe ogun ni o
0: on duro ni tawon e mu kan makan ni o
1: ogun ma ko wu je ti o ba do fun mi se
0: ogun aran oye eh ogun ti mo wa ni ni bi lojo ye ro won kan lu e laboko eh bo be ti je bale ti olubadan to so si yo won ko to yo ko
1: ma sagbara ki
0: pe won lo da nle baba ti ya re nitori na e bo leke lorun e
1: e se te ran lo nleti
0: kabesi to ti e wa nbe bayi kabesi olubadan le badan oba
1: e te ran lo nleti
0: senator rashid adewolu ladoja
1: pe ni to fa ni
0: kon gbagba kugba
1: e mo dupe te ran lo
0: nleti ene kan to ba je bale labe baba yi lowo lowo yi eyan ni nle ibadan alaji rafiu akilapa akilapa ibale o oye tojo mo lori o ni fa re se mo mo eti de
1: gbogbeyin
0: eto sese n bo gelegele ni
1: mo se mo dupe te
0: je mu sese loju pali
1: ese mo dupe
0: aba akilapa o gbalejo Edumare ma se mi lala ini
1: ani le lori ani mani
0: David sonu we mi ma abi Solomon Olorun fe owo pupo o
1: mani
0: nje ki lo de
1: fine ni bu mi
0: to ba ti poju o le won se lohun
1: Olorun
0: sugbo won fe mo si iyan ni pe yo lowo ko fe nti o kalaya nu owo ni ni o si oda ma je gba so si wo Olorun

0: gbogbo eyin olowo ibadan e sara yin joba yi o
1: aba ti o sore mi labo mo ma wa
0: ni jejo ni mo soro nipa odun laye aremu
1: ore a
0: mo gba opolopo letter pe se kwara ni an ti bi mi ni
1: o sore mi labo mo ma mo pe mi wa
0: gbogbo eto ti mo ba se mo fi pon ibadan le laye temi ni abi e gbagbo ngbagbo egbe mi lo re base se ko mu ni e ma lo
1: o biji o pogan
0: ilu ibadan ni won ti tamu
1: o popa to ba gbo o bi
0: e ma re n to tamu le ibadan wallahi

0: mo tun bere fun o le se alai mo panilerin lakoko apejopo itakoroso ori la molebi mi o ti e da o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o lo ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara ewa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo nje ta

ebi ti mo nlo re o en te ba jo ma keke ke te se ndi lele e je nse tawon agbalagba loni eyin na te ba si farabalẹ dada e si keko nbe nigba kan mo fe yewo loni orin wanran wanran o si gbodo ba nwale won ni te mo gbo ta ara yin o sile le le gbo lenu agbalagba.

0: nigba kan na atata lo alamu nigba kan na amuda agboro aje te ngbo lowo lowo yi nigba kan na epo akara dauda akamu eyo an mete ta mo fe soro lori won nigba kan an mete ta o se laye mo
1: ari olowo ya
0: ta wa a wa gbagbe won bi a ni gbagbe e ma gbo ede
1: dadosu la si de
0: ari olowo ko sin to da bi omu

0: to si se do do se kere
1: ore la olu
0: o se debire ngba ye
1: awo baba ba, muzili o
0: mo dupe pe mo lanfani ati gbe baba wa amudagbolo aje wa si onrosin ni badan ni galaxy ni badan

Oba Samuel. Odo de pe ile Olubadan duo tandi. Family Kaluku, ile family Kaluku ni ile Olubadan re o wa ngba na. Igba to de la. Eran ti oba de bi npe. Eran ti oba Kinbi Lekwo. Eran ti oba Lana lo

0: alagelu ni oja tolorun da ti o le tu
1: akim o aja tolorun ba da e da o le tu
0: toni toni o wu mi po laaro yi
1: tolorun ba da e da o le tu mama ti bu aja
0: lere lagelu
1: o
0: le mi pe ni toni toni
1: oja tolorun ba da e da o le
0: awon yen ma neat
1: olodo
0: ma ye ra won wo be nlo ma ye bata won bi a be jenga won ma gbon je ole wa ah olodun oba
1: isi oja tolorun ba da
0: mo emulate o
1: isi

0: ta to soju e soro. Hello, ta wa nbe.
1: Ah, Alhaji.
0: Hmm.
1: Alhaji Adeboja, emi yo ko.
0: Ami baba.
1: Eyan ti Alaska ni o. Alaska, Alhaji Adeboja, Alaska.
0: Mhm.
1: La wa ma la ti mo pa ka. Adebori so tori le Alaska ma pejo si na ma re.
0: Mhm. Agbegbe wo ni agbegbe wo ni yen?
1: Ile isu kelele. Epo aka ni ko sen to gbo re titi ori ori titi lai tori ba to se le ti ni.
0: Mhm.
1: Titi lai. Ah, Alhaji
0: Se na wo fun epo aka ri loju agbo.
1: Pelu oku Olorun.
0: Se na wo fun epo aka ri loju agbo.
1: Awa ta ti challenge ni se lo na.

0: mi o fe ki akoko yan lo ka wo bi en meji kan tori pe and mojo muso lokun agbolo ajere si wo wa laye ngba tin tin lo daula nigba kan na hello
1: hello
0: hello
1: ekaso
0: e soro jade ki loruko yin
1: eh lati ilu pejo okiru lade labu ni o
0: e soro okay e soro agbolo ajere
1: igba ti ya igba ta wa si kere awon babe saka won man dtc e ko wo size mojumo ni ya ko wo size mojumo ta je ngba na ti gba na da ko lo ju ki gba na ko ti si yo si ri bi ti ko ri bi ti gba na.

0: n wa ri ise wa pada wa iyen ni a tun se ranwo owo fun awon ti o ba nilo ki awon na lowo lowo lola a tun wa se awon kankan ti o fi mo ja si owo fun won ni every friday
1: e pe number yin kan se ka dide
0: e fe ba mi soro e fe mo npa e si e fe mo be se so dowo 08072991935 igbe kosi kosi ko ni jore emi ateyin

0: ka bo pada lagelu fm 96.7 ibe na lawa baba mi ari yin loni yi ile ise te ba de ti gbo wole te ba ti duro si bayi ile ise yen ko mo pe inu ohun ti dun okan ohun o ya gagaga ni baba mi ejo ba ndaru kon fun ara lesa
1: oruko mi ko yato ko pada oruko alani barika na ni mi gara wa loruko mi lati ile ise ti a mo si JKJ Builders and Developers Limited Old Oyo Road and Aremu Block Bus Stop opposite IITA Mad o se nkan mi jo pe opolopo wo sibi ti o to ben opolopo wo sibi ti o lele won lo mayi to na sibi oku agba won na owo to na sun girlfriend owo to na fun ore lasan owo to na n se carry maybe won ti e ti pe o to ba yire owo ni ye to je so gbogbo yen kan ba fe fe lo ni ko ni tun ma ninu aye iwo gaga to na a pe ka ma so ku agba o won ka ma fa se ju kun a pe a ma fo re lowo
2: be ni
1: ba se ju ba kun o ti dina apa so mo wo kan be te yan le na to je pe ninu aye yi ti o de ba to mo de ba ti o ri fi se nkan re lojo waju to kan re o bale pe to ti ge re ba fe ye yo rin to le tawo si ti o kan ma dowo fun
0: baba nibo ni awon ile iwa ton nile si nibo ni won nile si sa
1: ibi ti ohun na ni le won wa so mo je koko so nti won o ri bi anfani lori ile yen benefit to ma ri nbe oni good tile road to the estate entrance
0: iyen to ba ti wo fe wonu entrance ibi estate yen
1: red copy survey and register CO4 deed of assignment and instant allocation bonga to ma ri nbe ni CCTV camera perimeter fence secure and gated estate so awon kan to wa nbe to je nkan ni ona debe ibe kedere ke se bi okukun di salamati le je yan landmark is very close to dry port and railway station
0: isenu gbo rara
1: no railway train station yes at all ato ngba
0: ki ibe o ki isenu gbo rara ati rara
1: olohun je
0: eh sir mo tun wa fe bi ni awon ibere mi sir irun awon anfani mi ati nibo ni awon ile yen wa sa
1: awon bi ti ile yen wa o ko mo rara royal court estate olorun da ko bo ibadan 7 days plus promo lo lori e lowo
0: won se promo lowo lowo bayi
1: be ni in to won tale nbe initial price 10 million naira promo price is now 5 million won ti ja 50% ko ni ori ile yen so yen be
0: yes sir
1: Silverstone Garden Estate, phase 1. Alabata Mania, 7 days plus promo. Now it's in Lolo. What to Jan now? 5 million is now 2.5 million.
0: What to Jan? What to Jan? What to Pimaji? What to Jan? 5 million. Nitele. Nisim, but what to 2.5 million buy?
1: Ben, but one thing, Nipe, you say, your man Lobel. For my Berengeta. Or John Major Baco. Then your John Major, I'm finding it.
0: Otilo.
1: So a je pe o nton iye tin ratele ni o ra to ba ti ju akoko yen lo
0: koko tete ko warawara ni bayi ojo meje pere ni won fi se promo yen
1: be ni
0: mo tun fe bi lawon ibere mi
1: se won da bi keyan ti ilu okere wa si le Nigeria ko je pe hotel ni o ma sun tete odun kan ti o tun fi pada bo sun meta ni o fi pada lo gidi to se nkan re kini okuku lo ra le nbe yen to fokan bale bi o ba ti e ti koko ma wu bayi akoko ki ko e ba de ohun lo ni to ba se be tun kan re ta lojo waju ko si wahala kankan
0: baba mi ibere mi ti mo fe bi yin sa se ko si pe tin ba ra le tan bi pe ma ra le lo ni le ise yen ni si tin mo ra le tan se ko si pe won tun wa ma gba le pada lowo mi
1: ta lo fe gba
0: oyibo na ni mo bi yin sa boya ile ise won tun wa gba le pada lowo mi tin ba ra le tan
1: se le se n gba se n gba de sanwo le se mo se gba le pada
0: e mo pa won ile ise mi o lo to sa o tun mo pe ile ise te ba ti gbe dani bayi won lo to niyan baba mi certificate ile nkan to n je si of o sa
1: gbogbo e la ti so si waju yen gbogbo ti je so fun ni o gbogbo awon red copy survey ni o register CO4 deed of assignment and instant allocation gbogbo ni mo so lekan yen request mo kini kan ni ke to sanwo e sa ri te bela
0: be ni
1: ki soja okunkun e debe e ba so on le ise won Radibounce around this, ni soro egbe oro egboko pelu mu e lo sori ile o te yin lorun e sanwo ke de gba ogun kan ta so yen ile se won wa ni JKJ Builders and Developers Limited JKJ Old Oyo Road Aremu Block Bus Stop ni loju ko ITN Ibadan eh bi e ba fe pe won lati tun gbo orin kini win alaye dada episode 070 7118 1997 070 7118 1997 070 7118 1997 te ba pe won wo gbe e jo soro po agboye e si lo si ile ise won tabi bi te ba ni ke lo lati mo ori le te fe ra ke se awuruju clearly ese egbera nle bayi e ma lo ile ise won

0: located in Babylon Office JKJ Builders and Developers Limited. So one order your road. Aremo Blocks bus stop. Opposite ITA Money Ibadan. Telephone 0707-118-1997. Tabi 0808-070-1243.
1: Ẹtìyìn mélòó gbogbo èèyàn pínlẹ̀ Ọ̀yọ́ White Stone Souvenir ló rán mi sí yín lórí gbogbo èèyàn tó ti lùkan wọ̀lú Ìbàdàn. Tẹ́ nìkan rẹ ṣe tẹ́ sì nílò souvenir lóríṣiríṣi tó jẹ́ original pọ́nbélé tẹ́ lè lò nínú ilé tẹ́ lè fi ṣẹ̀bùn fáwọn onínáwó gbogbo lọ́jọ́ ayẹyẹ wọn bí àríyá gbéyàwó òkú àgbà ọjọ́ òbí ìsílẹ̀ àti fún àwọn ọmọdé. Ká sọ díẹ̀ kẹ́ lè mọ̀ pọ́jà gidi yapa. High quality stone mix blender gara tí ń bẹ lórí stone mix blender wa o. Stone mix yam panda
2: asosudiyanle yo soka
1: battle school items souvenir bags high quality stainless pot. The doctor recommend we come out of the way. Present iron. I will balloon the lures in a bomber for 7 dish. The chargeable fans. Book bonus set of wool. Fine. Ketra. Solar fan. We will only kitchen at in a lure. Also, we can set up kitchen. I don't let by his day. Tibu will call us a jora unculele. For the original souvenir. Perale Malosi White Stone Souvenir. Idea where Odu do a building directly opposite NNPC filling station. Idea where Badon. Who Raja Loko. Only pay 080-6913-4989. 080-6913-4989 White Stone Souvenirs. Debi Oraja.
3: Faith Institute of Evangelism and Leadership Development presents One Day Christian Summit organized for apostles, prophets, evangelists, pastors, leaders, and all church workers with the theme God will bring every work into judgment, whether good or bad. Ecclesiastes chapter 12, verse 14. Date Saturday, 8 August 2026. Registration starts 8 a.m. in the morning. Venue Jogo Event Center, All of Grace, Liberty Road, Ibadan. Ministry are Reverend Samson Ajetomobi, Reverend Olusola Areogun, Evangelist Mike Bamiloye. On the 8th of August 2026, host is Reverend Dr. Engineer Arisen D. Akishulie. You can't afford to miss this. This is the 18th World Apostolic Leadership Development Summit. You are welcome. Be there.
4: Ìdílé onílera pípé ọjọ́ ọ̀la tó ń tàn ṣètò ọjọ́ iwájú rẹ ní ọ̀nà tí ó láàbò ìlera rẹ yíyan rẹ ọjọ́ iwájú rẹ náà. Ìfètòsọ́mọ bíbí ń ranni lọ́wọ́ láti pinnu ìgbà àti iye ọmọ tí o fẹ́ bí. Ó ń fún ìdílé ní agbára láti múra sílẹ̀ ní ti ẹ̀mí àti ọrọ̀ ajé.
5: Nítorí náà ṣètò lónìí fún ọ̀la tó dára jùlọ. Síbẹ̀ àwọn oyún àti oyún tí ó ń jábọ́ tí ó lè fi ayé ẹni sínú ewu lè ṣẹlẹ̀. Lábẹ́ òfin ìtọ́jú ìlera tó dájú wà lọ́dọ̀ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn ìlera ní àwọn ilé ìwòsàn tí ìjọba fọwọ́ sí. Ṣé o ní ìsun ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ bí? Ìsàlẹ̀ ẹnu dídùn tó lágbára, ibà tàbí kí ó máa rẹ̀ ọ́ lẹ́yìn tí oyún bá jábọ́ lára rẹ, tàbí ìfarapa nínú oyún? Jọ̀wọ́ wá ìrànlọ́wọ́ ìlera lọ́wọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ oníṣègùn ìlera lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀.
4: Ìlera rẹ, ẹ̀tọ́ rẹ, ọjọ́ iwájú rẹ ń tàn. Ìkéde wá láti ọwọ́ Alibarika Health Sprint Foundation. Tọ́jú ara rẹ o.
6: Gúdúgbẹ̀, ìròyìn àgbọ́kọ́gbọ́n.
7: Ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ka ìpolówó ọjà wa. Gúdúgbẹ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ ìkànnì Lágilú FM. Òun lẹ́ ń tẹ́tí sí, ó sì ń tẹ̀ ẹ́ wájú. Bẹ́ ẹ ṣe ń gbọ́ wa kété kété lórí ọ̀fẹ́ àti gbójú òwa live and direct e ba wa share e pin ko kan ile ajoje odun benikan oni e ja lo si ipinle Kano ibe mo ti royin to mewaju temi to nsafo meedi mo bi pe ile ise itolera ipinle Kano pelu ifosopo pelu ajo to nrisi sakoso awon ile iwosan to je aladani Private Health Institution Management Agency ati eka to ndena eta kale arun nipinle Kano Kano State Center for Disease Control ile ise olopa ipinle Kano oni won jo force wopo ti won da ayojo oju kan na to si wo susu ti won gba awon kan mo ti won je ayederu ileto ilera ileto won pe won se ayewo eto ilera bibi kan to pe ni Panshekara ni ijoba abile Kumbozo ni ipinle ohun be won pe won fi di oro mule pe igbese ti awon ajo yi ti won fo so po gbe o na ni sisakitiyan lati ri pe abo to peye o wa leka eto ilera ati fun awon ara ilu ti won gba itoju lodo awon eleto ilera bakan na agbenuso fun le ise eto ilera ni ipinle ohun Nabilusi Abubakar o jere pe looto ni isele o se ran gbolohun yi to fi ta lanu ode yi gẹgẹ bi alaye ati gbolohun to fi ta ibe lo ti fi di oro mule pe awon afurasi yi o na ni won gbe san leti o bi pe won lawon fe mo se ayewo eto ilera ni awujo sugbon ngba ta ran se iwadi a ri pe ayederu gba na gan le ti won si ro gbo eyan awujo pe ki won joye oju ara kan fi sori o kan ma lo bo sowo awon eleto ilera ayederu ta tun le fi nkan se mi won o Yusuf ohun fi di oro mule nti e bi pe seri awon afurasi yi o na ni won ise labe owo kankan to pe ni Brother Paul Legacy Foundation ile to je ajo ti o lowo ijoba nu le ti won wi pe kaadi gan ti won fu awon eyan ina ni o je ti ijoba ibile kan ni ipinle ohun won ni bakan na ni won lo ko ohun lati ma gbo lowo awon eyan awujo tawon oda kan mo nti won ti won si nde ba bi pe won pese ayewo eto lera fun ni iwadi ti e waju lori e ni pe seri iwadi ti ile ise eto ilera ipinle Kano se to nti ajo to ndina itankale arun ni ipinle Kano ajo ti o sakoso awon lewosan to je aladani to nti ile ise olopa e ti won se nibe ni won ti fide oro mule wi pe seri awon afurasi to wa ni di oro yi ngba won wadi won daada won ri pe won ki se akosemose eleto ilera be won o ti e ni wi eri kankan lowo to je mo eka eto ilera won kan wa nta won o je nti won ni o commissioner olopa fi kwa laye re ibi card ti won fi ta nko number ti nbe lokura to ko ti member nlo je ti ijoba abile Karu ni ipele Nasarawa ile ti o si je pe iro patapata o na ni gbogbo ti won pon lewe ti won gbe kale fun awon eyan ti won si ra awon eyan pe ki won jo jare ki won lajule daada kan le ba re mu kan bo ha o
2: to iroyin yi to wa niwaju temi bi o na lo tun salaye oro wi pe omo odun me dogun kan to je okunrin ti won poruko re ni Isa Muhammad o ni won pe o mo ti bo sinu adagun omi kan eleyi ti awon eyan tun mo si Sterling Pond won ni isele ohun o na lo mo sele o iyen ni ipele Jigawa ni agbegbe kan ti won pe ni oju ona Disina iyen ni ipinle ohun won ni ni Duche eleyi to je pe olulu ipinle na o ni isele ohun lo ti sele o won ni isele to si sele yi o ti mu ki opolopo awon eyan ki won ma kaya soke o pelu bi o ti se je pe opolopo omi o na lo ma nregun ti o si di omi nla papa julo lasiko eleyi ti ojo to fi nro yi won ni isele ohun o na lo ma sele iyen ni ojoru Wednesday nigba si enikan to duro gege bi alukoro fun ile ise eleyi to je ti eleto abo ti ajo NSCDC won ni nigba ti onitohun to salaye oro yun ni ASC Badaruddin Tijani won lo salaye oro wipe isele ohun to sele o na ni oje isele ti kayefi to se je pe gudugbegba on lo je o won ni lojo buruku ohun isele na sele ni nkan bi ago merin abo osan lojo ohun ni ojo segun Tuesday won ni kini to se sele on na ni wipe won kefin wipe omo okunrin ohun ti se ni edun medogun o ti ko sinu adagun omi ohun o won ni ni gere eleyi ti sele ohun si sele on ni awon eyan ti nbe lagbegbe ibe ohun ni won sare pe ipe yajo yajo ti yan si pe ile ise na wipe to omokunrin kan o eni odun medogun ni o lo ti ko sinu adagun omi kan eleyi ti nbe ni agbegbe ti duje yi o won ni logan ile ti ajo hun to ja tele to abo ti oju la lakan fin sori to gba isele na won ni papapa o na ni won si ti tete lo sibi ti isele ohun to ti sele tori pe enikan ile ti ni gbe ni agbegbe kan ti on pe ni ibukoto ohun na lo sare pe pe yi o won ni papapa ni won si lo sibe nigba ti won e debe enikan to ti je osise fun ajo eleto abo ti NSCDC yi ongan ni lo sare lewaju ninu ati fa omo ohun jade kuro ninu omi na to si di gbadigbadi ti won si gbe omo ohun lo si ile iwosan ile to je ti joba amose won pe ngba ti won fi de ile iwosan to je ti joba ohun eni ti o je dokita onimo segun ibo ile ti nbe ni enu ise won lo pe omo te gbe wa yi eleran ti tu gan ke to gbe debi o ti dagbere faye ko digba o se saju ki e to gbe wa o nitori pe gbigbe te gbe wa yi ah o ti koja lo won ni se ri isele ohun to sele o bu omi tutu si awon eyan ti nbe ni agbegbe ohun lokan be na lo si tun ba opolopo awon eyan ti an gboro na ninu je amo sa o won pe won ti gbe ara olugbe ohun fun awon molebi re ki won le lo sito isinku re lona islam won ni nigba ti won wa nsalaye oro enikan to joga fun ajo eleto abo ojula lakan fi sori NSCDC ni oga agba Muhammad Kabiru Igawa won ni ni o fi aidunu re han si isele ohun to sele o to si ki awon molebi ohun wi pe won ku ara fera ku pe iru isele bayi olorun oba ko tun ni je ko sele mo
7: o da be e je ki emi o tun mele ko yin pa pa pa iroyin to nbe nwaju temi lo n safomo oro di mimo o
2: bi
7: pe ijoba ipinle Kwara ni won ti kede o bi pe awon ti gba idande awon ti awon ajinigbe jigbe ni ojo keta osu keji oro ta wa ni bi ikolu kan ile eto aye ni woro ati nuku ti se ijoba abile kaimo ni ipinle Kwara won ti awon eyan won ti gba idande tun kaluku ti foju niju pelu amo lebi re gege bo se kede oro ohun loju po Facebook yen ni ana nipase nikan ile eto je ran lo pataki lori eto oyin si gomina ipinle ohun iyan Layinmika Olayinka Fafoluyi nibe ni o tin dupe lowo are Nigeria Bola Ahmed Tinubu be lo dupe lowo awon eleto abo awon eyan ti won kopa ribiribi nu idasile awon eyan ti nbe lakata awon ajinibe oni pe ijoba ipinle Kwara dupe dupe okun lowo won tori pe yin yin keni o le se mi eni aba se lore ti o ba dupe o dabi igba ti olosa to ko ni leru lori ati pe ba se lore ti ko ba wa mo won ka fi ikadi e ka tun fi lo gege bi iroyin se te waju awon eyan yi ni won ji gbe won ni koda awon afurasi kan ti won je iko Boko Haram agbesumomi oni won ko lu agbe mejeje won pelu okada ileye ti won si se awon eyan kenebuse won ni koda ise alagbara ose ti won se yi o le ni opo wakati lasiko ikolu alagbara ti o gbomiji lopolopo eyan ti won si ta ejele to je pe akole ero e o ti si ni ipinle Kwara tele tele ri oni won pe emi eyan to mu lo to o le ni igba 200 opolopo si farapa yen na opolopo le ni won baje patapata opolopo oko ni won danbaru ile ti won fi kan pamọ awon lati sako ni legbe won da ba si gbagbe ni osu kerin odun yi foran mu maworan ka jade loju po itakun agbaye social media tun safihan okan lara awon obirin ti won ji gbe ile ti ran webe si ijoba ipinle Kwara pe ki won sakitiyan kan jo jare kan gba idasile anko lakata awon ajinigbe ohun obirin lasiko ti nsoro ni gbe ko awon ajinigbe ile ti awon yoku re ti won yi ka nbe lo ti fidi oro mule wipe se ri ban se wa yi alaboyun nbe laarin awon awon odomo bi nbe awon eyan to je pe won sare nbe to si ro awon alase pe ko e ti gbe igbese kan mo nkia ki won gba ku lakata awon ajinigbe oni pe ijoba abile woro lan ti wa ni woro lan ti wa jare ti se ijoba abile kaimo ile to pe ojo keta osu keji ọdun ta wa ni won jan gbe to je pe asiko ti nsoro je ojo kejo osu kerin le to npe asiko kan anfani kan susu ta ni gbeyin oni oro ti ohun so won ṣugbọn gbo wa wuye wuye to oro mo won se gba idande awon yen ko lakata awon ajinigbe yala won sanwo fun awon ajinigbe ni tabi won sanwo to fi gba won le won ni oro ohun enikeni o be kelu
2: oda he je ka tun lo si odo mega abi bo ni mega se ka ma lo ni oda
7: o ti fi apari iṣu halejo
2: wo
7: ni
2: tun lo
7: awon dide fuya lori gudugbe iroyin fun to so oni apade to ba di lola aago meji la saago kan ni gudugbe iroyin sugbon o edoko edoki iroyin to je baba abe aago mejo saago mesan okun ja aseju meedogun ni laaro ni ajo aje di ojo eti Friday lokun ose nikan lo je aago meje saago mejo titi igba ta tun pade lojo aba meta lori eto yin eto wa bo se lo aago mejo saago mewa ti mi tayo ye ladun aboro lo ko mi ire o
2: osan yi laago meje yo koja aseju meedogun ni ke pade mi lori eto ile ta npe ni agbajowo to ba su ti di lale laago mejo abo e pade mi lori eto ile ta npe ni ilera wa titi wa digba na fola sade ajala loruko temi ti mo nje o mo ki yi pe seun te n fe ran wa o
8: la la la la gelu efe jagaba agogo retio

0: mi ni gbo ri mi ni gbogbo e ma ti stop generation alu ma ti stop eye lu awon iya wa bi gba te
1: o aja fe to
0: omo obirin
1: o tin fi hello
2: hello
3: yes ma
0: e ka so mo mi
2: e ka so ya mi
0: okay
2: I quit
3: yes
2: and si for last
0: yes mommy e ka so ma
2: suru ma loro igba ya mi afarada gidi ni o
0: jo la fe farada da
1: ma lo si lu lagidi gba o je pe ilu awon obirin eyin ni kale wa nbe
2: emi ti epe emi ti eko ko fe ko sugbon ma mi so pe rara ori awon ma en sa jo ko se toko ba nbo oko to so pe o fe bi o ba ti nbo ti awo o gbe won ba ko ma so re gbe jara wa ko ma so re gbe ti ko ma ka won mo ma gbon
0: Lati arise apata. Okay, neighbor Mr. Oluwa Ruti mi self contained. O da ko si wa la mommy. Ijo wo la to wa fe se le ida.
1: Ki le n se?
0: Ko je ki soro tare.
1: Ki le n ki da so are you good?
2: Omo lo ma san ere phobi.
1: A san ere ba meji ni.
0: O ni phobi won ni fun ya.
2: Igba to ba wa da si ko kan awon kunrin won ina o ma re won.
0: Show me ijo lo ma to de genga ibai.
1: Ama mi power bank lowo ko le re wa.
0: E se te
1: pe mi power bank
0: ko le mi e se te pe wa ko si wala o da n pa awon mummies ni ko gan ni mo ma appreciate ko pe le ni I'm telling you maybe all the mummies are more of our mummies should call
1: no see
0: se be se ba lo re se ba se mama ba lo lele eh te de mo yi pe okunrin ba pe mi jare e de mo pe ki se gbogbo gba la awon okunrin wa ti won right ah wa wa da ke ma won ma so po ngba won lenu
1: ah
0: se gbogbo odo yin ni ogbon sodo si
1: bo se nsoro nsin bayi awon yen ma won ko pepe yo ni o
0: pepe yo ko e ka so
1: ah
2: e ka so
0: e ka so sa ki lo ruko yin mo le tin pe sa
2: alaji gani relax meta
1: oga ngan ti mo face
0: alaji relax meta e pe fun wa
1: ngan ti mo face le rin yen o
2: ami sori awon iya wa meji ti don ri solo yen wa di so gidi oro fun olami bala ken naiji
0: yes sir
2: Olorun ko ni darin o pelu oko eru.
0: Ami sir.
2: Awon igbese ti awon iya wa gbe lo. Ti a fi wo wa, o ni won so fun
1: e. Ta fi je eyan.
0: Ta fi show wa right.
1: Ta fi je eyan.
2: But all right ko right o. Nta awon iya wa meji so lo yen.
0: Ko ye ka ma ba lo be.
1: Tele template yen. Follow e, follow script yen.
2: La la awon mo lo wa ti jere gbogbo e.
1: Ah. Mi o
2: ni.
1: Alaji. Alaji. Mi ma fun ise to le so mi ni ko ma kunle gbonje fun mi mi o ni pe kini kan normal pe give me my due respect when I talk you listen
0: daddy aleshimeta se mo bi pe nigba kankan mi jade nle ko de boro till past 12 o de le mo bere bolo ti nbo se lo to change e mo mi lowo
1: bo se bere ni
0: who am I to be asking where it's coming from
1: bo se bere ni approach yen be ni pe wo lo gari mi
2: sorí àwọn ìyá wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ lọ yẹn.
1: Bó ṣe bèrè ni má sọ má tẹ̀ dàrẹ́tì.
2: Wọ́n ti sọ̀rọ̀ tó jẹ́ kókó ọ̀rọ̀. Bí Ọlọ́run ṣe dá àwa
1: ọkùnrin yẹn. Ó ń lọ àbí.
2: Àdúgbò yẹn àwọn ìyá wa fara dà títí.
1: Ìlú àwa ìjà ti sọ̀rọ̀. Ìwọ
2: náà gbogbo kó mi ojú àwọn ọkùnrin máa ń lé always ni. Tó o fi kò yẹun sínú ìgbà pé bóyá pèkínní gan.
1: Ó lè bẹ̀rẹ̀ sí
0: ko si wala daje e pe fun wa
2: olorun ko ni darin iru
1: ami to na first instance awa duro na duro na first e ma ngba
0: so you serve the joy african men they do all those paparazzi
1: gbogbo nkan ta ma lati jo mo si gbogbo e kuro nbe only thing when I talk listen
0: you don't say like listen
1: when I talk
0: you
1: say
0: you say when I talk you keep quiet oga
1: ara
0: abegi
1: jọ kí lo gbé mi lọ́sàn-án iná.
4: Ọmọ tó lé ni ẹnu.
1: Ìyá àbèjì. Kí ló kò yé mi báyìí.
4: O mọ̀ wọ́n ti mo kọ́ lò ní. Ẹgbẹ́gbẹ́ wa ti ọmọ yóò rí bẹ́ẹ̀. Gbẹ́gbẹ́ bí èèmà gan kò lè jẹ́ rí ọkọ̀ kò lè jẹ́ rí ọkọ̀ kò lè jẹ́ rí ọkọ̀.

0: nkan si ẹ
1: why to agboro si mlenu
0: nkan
1: why to kilo falake kilo tona sifini fe worry mi ate gan o so mo sha
0: nkan
1: sifini fe worry mo
2: oh god
0: nkan ti man kai laraju I must tell you
1: so believe pe boya iwo ni o le ma so pe boya o fe ma gumi garagara
0: mo boda kin wa
1: boda kin
0: hello
1: hello the olorun ti mo nse
3: omo ya beji e paja soko yin lo mo ta egusi yin omo ti wo si le lo soko o paja soko la je ni ta ke o si ta ta fi ke o yen ayo kuro nbe tori eni o ti fe ma le o ti fe ma se kini ju wa ti ya beji elegusi e paja soko yin ke lo mo we egusi bi te te gbe si o je pe gbogbo n to wi ni pe ke sa mo se n to wi ke mo gun yan garagara se won fobirin fun ori pe pa sojo mo odo ni ah
0: o gba o
3: o lati gbo mi ko gudo soro mi
0: alo
3: bo ba soro to ba soro o ati yelegusi yelegusi gan ti be mi lana mi o mo pe ye wo tun koja ye won loni
0: nigba
3: to ise kan so pe mo won mu kolo won lo mo ti wa mu kolo ah won mu mi binu o
0: e ma binu
3: ti mo pe irewe kan ki bola ji kala ni ge o
0: e ma binu se mo pe ngba ton wa toro mi na e so pe mi ni yara nbe yen mo problem to wa le gogon ni
3: yelegusi wo le wo bo se kunle to ra baba pelu mi to wa di sin to fe mo gun mi garagara
1: se di se di se tan
3: ah ah benga
1: se di se tan
3: ni ma ku o tori o wa fe mo lowo mi ni
1: se di se tan
3: o tin koja ye o o tin koja ye
0: abi pe mi o lebi mi o lara mi o ni ibatan ki lo se le
3: gan ti tan tan so fun won na ni e awon ebi wa ebi mo ngba o so pe mi o le mi o ni raye wole loni mo
1: why te ko mo yin dada e ko tan ko pari e
3: o ni won o ko abi won o ko won o ko yin iya beji o ko iya beji n gbe ti eleyin o fo jakun ka kiri bi to pe pe o ye ko ti so ko e ko ti so jakale ko ni conference rin
1: so e ko mo yin pe ko ma se give and take pe loko ko ma se give and take pe loko e se ko ni e
3: ara n so niyan ara n ta n so niyan omo ti wo le se ti o ba se pe wo lo fa lo mu wa iwo lo ko se e
1: ah
3: omo ti wo ri yan fin
1: ah
3: ijo to wa fe ori bo se nse ki ri yan fin ejo omo to tiju gidi gan
0: beni tiju mi po
1: ah
3: gbogbo o gbo bo se nso pelu awon eyan ni o ni gbogbo n te ba ri so ko ti problem mo ti gbo o la mo in to ma se lo n ti so yen awo soro ka mo mu se
1: ah
3: omo alade ni wa
1: e wo da
3: e oga mi
1: oga mi se mo to sele se e sa ti fi se ti fi yara e rent
3: yara wo lo be fi rent ko si bi to lo inu le
0: yen se da ti mo wa ki ni weekend
3: ko se ni to le
1: fo mo
3: ma je yo ki inu le yen o
0: ma wa ki yi si le weekend e ba mi
1: jo so fun mi ko fe lo ki won fe lo ki
0: won mo ma wa
1: no wahala
0: ko ye ko ma ri be
1: o
0: je ka yi ko
1: to nkan tan ni kokobo eyin o bo kokobo run le gbo igba bere ninu okuku the simple thing mo so fun e simple thing when I talk listen
0: quiet no that was not what you said though when I talk you keep quiet as in as
1: I say we are not mate ajo mama so pe a argue
0: ani jo to ti so po fe fe mi to ti fe mi lati degbe egbe ni wa my dear
1: mi o se bo la ko mo lori mo de like e bo yen ko
0: hello
1: owo die die la
3: lo
1: fe
0: hello
3: alaji gan o le tumeta lo tun pada
0: alaji
3: sori sori gugu nga ti daddy re so yen ko nsara e o
1: ah
3: tawa na ba gbona
1: mo ti ni ko ti aru mi pada
3: yara re nti le wa wa ko ada e pada sibe
1: kan ba change cutting
0: leyin omo melo daddy leyin omo melo
3: le so gba to ba dipo are jeje
0: ani keje ka jo soro nitu binu bi se beyin na lo mo obirin
1: yara odo kan be fi pop sibe kan be tun se ko fa
3: awon ya wa gbogbo won wo abo se wu ayi ki lo de to abe na tun ti gbe tun ti gbe
1: o fe change latori eti
3: kan ba ti bi are rent a ma de pada sibe o
1: a te ba ri lo
0: bi beyin na lo mo obirin se gbadura kan ma fi ya kan ma fi yara yara rent
1: omo enu emo ti won gboro
3: ari akuburu
0: e se tapela god bless you sir
1: e se ngan sir ah wa te gboro simple ti abi mega tin ba soro
0: mega ti confuse by
1: won lo mo lo mo lati ori bi to wa
0: e ka mu en to je ka se lo so te ni lojo Thursday kan fi yen kan fi sara rain den
1: bari e wa ro ko boya obere o ma o nice is bito nice is o
0: no you can say I'm not nice I don't even care
1: hello
0: e ku n be chu mu
1: hello
2: hello
1: ma mi se play ka se
2: Set.
1: Yeah.
0: Esun ko legbe ro lota bibo.
1: Ibi te wa yo ni je ka pick a ko ti e ma o. Ariwo wa nbe o.
0: Ojo ni ojo se mu duro. Adupo wo le wa? Adupo wo le wa? O da ni papapa e ti je 25,000 naira lori cash lo se ni. Owo tura lo bade. Wọ́n pẹ̀ yìí ẹ má pẹ̀ nọ́mbà ilé ìmọ́ mi o nọ́mbà ọkọ mi rèé o ó mọ̀ dípẹ́ lọ́mọ obìnrin kan tí ẹ ṣeun kì í ṣe tìjà àlàyé ọ̀rọ̀ ni bó dàbẹ̀ ń pé kò fẹ́ yí ẹ̀gbẹ̀ngà 2026 dádì ẹ̀ka sọ mọ́mí ẹ̀ka sọ ta nọ́mbà wa sọ̀rọ̀
4: yóò dára fún yín o
0: àmísà
4: ẹkún ètò
1: yes sir
4: ẹ̀yẹ obìnrin ló bá yín sọ̀rọ̀
1: yes ma
0: ẹ ṣeun sa ma ayo ma
4: ayo ni lato ni won ti ma n pepe pe ni ki n wole
1: mo dupe e pe lo ni mo dupe
4: ọkọ jesu yo dara
1: ami jesu fire
4: atifolake
0: ma
4: atifolake
1: e ba soro
4: se ri nti bi bora gbenga so fun yin pe tawon ba soro se fara bale ke gbo n tawon wi eyin bi pe ku lang o da bi pe language issue ni kan to sele yin
0: okay
4: e se gun okay you keep quiet when I'm talking you listen
0: ko to so ni e mo mi only when I'm talking you keep quiet
1: english mo fi so
4: se be yo ba na ne ka ta yara gboro ka lora lati fi
0: bibeli lo te so
4: se be ta ba fe yara gboro se lora lati fi si e be da le e gbon ti won wi na ni
1: fola ke yo gan
4: o mo se wa niyan lataye baye o ti ye yin nje be ma pa se olorun ni mo ti gba gbe dan bere fun won o se to bibeli wi be pe eyin aya o ni e ma teri ba fun awon ogo yin ni gba gbogbo lo pe
1: ko lo sunday school mo ni mo mi
4: be ni so ti ye yin e ta ko e go e
0: se mami mami mami mo fi owo ati omo mo fi din lenu mo de mo pe yin ma jile ninu theology dada right nigbati bibeli wa so pe eyin aya e ma bowo fun awon oko yin ka teri ba fun kini bibeli so fun awon oko
1: oni ka nife yin
0: oni gege bi christ se nife ijo se christ ma ni ka panu mo ni
1: ha
4: enisu e ma da po
1: se mi wa nife
4: bebe ona sa ti so gbo no ile omo tun ba yo omo tun se
0: ti
4: fe okun ni fe ma aya re be ti se so yin na o se enu pe je ti ro da bi pe ife yen je jade nbe o ni won toju yin gbogbo kan ni won se fun yin o nta pe mo ti ma soro fara bale ko gbo mi ni o fe ma da wa la le
1: taking land taking land
4: o ti wa ye ke je ko da wa la le o ti ye yen ba e to mo wa da bi re pe hello
1: yes mo gbo yin
4: ni ko ra ise pelu okunrin o
1: mami mami so le kan si mami so ko gbo be yen ko gbo dada o
4: lo fun mi ani ko ra ise pelu won
1: so ti yo wait here
4: mo gbo ko lo ko se man pe oko wa won ni dadi wa ti wa ti po papa na na fi won se a se godo mo po wo fun won en ta ba po wo fun ta teri ba fun a jo ni ko ra ise
1: lojo ti mo ti fe o lati degbe
4: yo dara fun yin o
0: ami mo mi ko so wa la
4: eyin na gan kura ti yawo yin ti oro do pe wa fe ko se o ye ke fa nkan yin mara pe
0: exactly ko tun baba ye ma pete yan o ti mama pariwo le yan lori
4: lojun me kala afi a le
1: jo mi mi le fa mara italawa mi le fa mara
4: o ti o mama mi me wa be ba yin pri gan baba ye me o fe gbe baba ye me o fe po e pe won mo bu o ti won mo se kini o
1: mi a ni ni ko fa ta le ye kan bu
4: kini kan kan kan
1: alo pe an tu bu mi ni vola pe mi mighty kan go godo se
4: eh o ko ko ne je o ba je ile wa o ne da
0: ko
1: ami ma
4: ayo yawo ni lato yo
1: e se mo mi
0: e se
1: thank you
4: mo da la fun yin go bless you
0: amen ba ki baba wa la fin toto to
1: si igba ti mo fe lo to mo lati darapo ati de yo kan fine age difference wa la re ti po bo mi fi yen se e ko kan
2: oga
1: oga ta bo mo ni ba mi so ma ba mi so anyhow
0: eh lo fa bure saya so nsere ni ewo ni ko ma so go e ka san jare mo kin to ni tologun tologun
1: ah
3: I'm going to go to the daddy. Oko ti ko ba wa fi oye ba yawo e suwo babe buti oko o ti je bi olorun ni emi ke ma nso oko hello
0: agboye
3: yo da mi ke ma nso oko lo to ta ba so wi pe a wa equal right pe loko ati yawo pe ni se right oko ni ko ni yawo ni a le so be sugbo de ninu oro olorun a wa think see area ninu oro irajo emi se ti je ta ba wa fu ka ba dorun se yara ototo na fi wa ti ni we okay together ni wa so omo olorun to ba ti wa ninu emi olorun daada ni pori ofe olorun a ti oye ba oko e soro iyawo na wa tele nkan ti olorun so gogun lati ni ma tele wa fun oko e ba be bu ti kuro won de wa ninu emi
5: folake o lo sunday school mo daddy
3: hello
5: ko lo sunday school mo
3: eh
5: o ti cut ti cut o lo ti cut
2: bo wa ni bayi lo san toni
5: a ti cut hello
6: ola kemi la o la ja te ko la aja fun eto obirin
5: obirin ni
6: abi ko da ki aguro yi o
5: abi
6: o te se ko da sunday ti e o ti da leru ola kemi
0: mo mi ki loruko yin be le tin pe wa
6: o ti bo pin yara re se le baba sunday
5: a di to di to se
6: e ba pin yara se
5: eh
6: Emma sugar
5: kan ma fi BOP sibe kan se gbogbo kan be ko rete
6: ah o e ke ko e gba le jo okunrin yo su yin nule yin
5: folake o njo gan ma ma dupe o
6: e gba le jo okunrin yo su yin nule yin baba sunday
5: every sunday
6: father ki
5: every sunday
6: mo le ti yin o
5: ki o ni soro ni
6: si afi guro yin
5: won ni soro
6: eyin o wa wi ti yin o
5: e seun
6: folake mi
5: e seun ma yes ma
0: hello
5: hello ma Andi chale wa
0: E ka so ma
5: Mi ka fe ke bu ni No mi o le bu ni
7: Nga e je ti mo so o do so yen ko do so bo la ko fa ke mi e yi mo te le yi
5: e te le fola ke Hello ma fola ke won le yin la won wa
7: o yi ba so fun mi pe wa so ka lead thing e an ti mo de ah e go to ri e go o so wa wa kan ma nge ah jam yo ye aso mo le go pe wa so ka lead thing ayi ti ko la ye ba ti dan le let me be talking adi ma so won on one ni ti do ayi da jaba na da jo shin ki ni
5: ah le se 50 50 o
7: abi right back
5: we can't do 50 50 we can't do 50 50
7: I'm not going to be able to do it.
5: Ti ba nsoro je ki land gba to provoke me pe when I talk you o provoke eyin na e wo
0: ko se ta ro you keep quiet like really really really
5: oh god
0: really
5: she be mo folake she be da mo e be you be mo folake she be mo she be mo
7: ah padi ni won na
5: eh eh
7: o
5: provoke me ni
7: padi ni won ah can you imagine oko le e ni so ja lo ah o din ga
5: e fi le
2: so wala
5: no wahala
7: e so wala ni e ti ma ni hope for kini o ye ye ke so alu e ni na yo ku na e ti ke be ni ba
5: ha
7: e ti ni e tu lo ba e ni da
5: ah olake
7: e calm down
5: mo ti gbo ma mo ti gbo
1: mo ti gbo olohun olohun mi fe pe olohun ada
0: kan ti ke su ada
1: mi fe ni mi o mi de fe so ro
0: o le dada
7: mega ti de
1: o da ma
7: unfortunately owo olohun lo so be
1: ko
7: se correct fun wa
1: e se gan mo
7: ko se o fo ni maso agba meje la fe se
1: o da
7: e ko je ni
8: se e se a ni npe ma lo iya oyo pe wa Mrs. Ayotola Victoria Latapata Mrs. Alaji Gani Eleshimeta iya beji mommy alokan aro won ata koko iya beji Mr. Sunday Alaji Eleshimeta pe okay madam Shalewa awon na ni the last person to pe wa mega ti mu ba tin lo won si on sare kitikiti awa na tin lo e se te ba wa je adupe lowo yin amo pe ni pe kuro ni ikoni lagelu 96.7 fm because after this time to me otumo Falakemi Mighty loruko temi sore mi ati e 444 years la just time ma foju eri ma bo
1: en ara le emi tin lo ipade mi to ba dale lago mewa koja seju 15 Falake oni simbi o ma wa nle lori bed nti e bo mo ambe kaj
9: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho
10: Mo ti bere fun o le salaye mo pani lerin lakoko apejopo itakoro sori la malebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
11: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
10: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
11: Maggi star yo so gbogbo onje ta

Eka bo kwada, lati eka kulu woja wa, lage lula wawa. Ok, gaja ke, nare 6-7 FM, le fufun bala wa, di felele. La lagba la o kibe, la ro deses, la son to ni, tatin robi erin, tatin robi owi, lori gba yi gba dun, temi, tinyi, tamwade, atakba lagba. Eto ayo obrini nan le ngba wo. Palo mi lewe la tante nan sini, okpe yemi, aje wambi lo son, to ni nani. Moso le kan kato lokpe, bo la bayidi. Ibo la ye in lo ga ibo la joba de owo temi wa nbe owo tiyin na wa nbe ba mi fe mi ologburo oguyemi e seun apowe kan le kan emi ni owo to dile ni rorenso won ni oju to dile oni rorenso e se ba mi awon ri yin ba o ehe ko to ri pe boya atese waju bawo la se baye bo la se nlo lo aye ti e bo won mo ni gbin omo taye ba bi laye npon so wa ye ka mo pon won kese won mo wole so wa ye ka mo pon won kon sorun na seyin se mo pe ba lo ba ma kan mi ah e tun run omo yen se daada e fa so gba mo tin se daado lori re loya iya ire yo mu solu yo

E kuro le, be la se kuhu she atoro, akuja kwa royin tag baye, lode se ti gbomi, la te koniti la gelu 96.7. Uke, gajuke, matini, salao, lo ni royin, shubon shaju, e gbo on koko wile ito shuyo, nino on iro yon. Atiku Abubakar na ni o ti di ebiro ajo amunimoda ti EFCC latari bi won se gbe ese le asun ijoba ipinle Osun. Ipinle Osun na ni o ti fesi nipa esun ti won fi kan ijoba ohun wipe won pa owo kan ni pompo ile toto bilion 11 owo naira. Ijoba orilede ti Iran na ni won ti ṣalaye ọrọ sita wipe awon ṣetan lati ni ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú orilede Amẹrika ni kete tun ba ṣetan nipa ṣiṣe oju omi ti Strait of Hormuz. Orilede wa Nigeria Abeweni na lo ti tọwọ́ bọ àdéhùn lọ́dún márùn-ún gbáko pẹ̀lú kwagbábọ́ọ̀lù ti Benik Ostrava ni orilede ti Czech ni bayi gboroyan ohun lekunrere.

agba ninu egbe oselo ti alaburada ti PDP Bode George ona ni o ti soro to ti soro tako awuye wuye kan ati esun ele ti en tin se minister fun olulewa iye sonwike ti o fi kan nipa ile ele to ko si ilu Abuja ni Maitama pe owo ti ipinle ti Rivers ona ni o fi ko ile ohun o sapejuwe oro ohun ele ti sonwike so gege bi eniti o nilo ilanwo ni odo awon dokita ile to ni se pelu awon opolo ko to di pe o soro ohun jade ninu oro ile ti won fi oro wa wiki lenu wo ni ojo osegun ona ni wiki ti salaye oro pe ti won ba n wa en to je ojini ninu iwa jebanu ati oga agba ninu ka kowo ojoba sapo oni Bode George ona ni awo kose ile ti awon kan wo ninu oro ohun na lo ti wa face sita ipe ohun yo mo ile ile ejo latari esun ele ti yeson wike ti o fi kan ohun oni ohun yo dekun lati mo fun ni esi latari pe ohun ati omo nu to je akobi mu ona ni won do je iro

ama kira wa ku dede akoko yi ni gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni ikanni ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke lefu fun bala felele ni lebadan atu ti de lori eto losan teni ni gbogbo bi kibi ti ategun ikanni to ba tun lanfani lati ma fe de yo to do gbogbo ma kan si yen losan teni ori bi pe awon beere yen ti lanfani lati wa nle ele teyin ti wa te fi se kini te fi se faje ni o ben to ba ta kini o o ba ti mo po ta kini ti se pe wo na mo fe nu ja kon fu awon to ba ta ki gangan le to wa fun ibi tan ti fi ebun tan fi se kini tan fi fi se faje ifaje ebun ti wa nle biba ele te lanfani lati gba losan teni o se je niyan lapa be yen papa loruko lotu eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson niyan Abdul Qadir Adiragba loruko temi alafida leyin ba tun fe wo e ma lo si ikanni banidore Facebook si ikanni ti lagelu 96.7 fm e lo soju opo lagelu 96.7 fm e tun ma wo live and direct ni e ba tun se nwo ni ke tun ma ba wa share kaakiri agba nla aye e ma share ko kale kako kaakiri ni a ma jemu laare lo bo se je ni yan lapa be yen ba kan na ma gbagbe wi pe lori eto lose ni e tun fi ebun owo se faje ebun owo kini ebun owo kaase e mo ni tori wi pe lose ni kaase e tun ti gbe owo de biba be ba worun mi le agbara e ri pe jesi kaase e mo wo wa ele to tumo si wi pe ako owo de ni ni biba iyen fe yan olorufe ikanni lagelu fm lose ni e ba n gbo awo le biba lose ni ṣugbọn beyin o ba ta kaase ko le je nbe o e je ki yen ma duna o beyin o ba ti ta kaase ko le je nbe o ori pe owo to wa nle yi en to ba ta kaase na ni agbe fun o ele to tumo si wi pe o ba ti ta kaase iyen lose ni o ma lora ni owo nbe nle ile te lanfani lati gba losan yi be ba ta kaase ni o ṣugbọn beyin o ba ta kaase o sowo nle ile ti o lanfani lati gba kaase oni fun eyin ti o ba ta kaase lowo en to ba ta gangan yo fun lowo ele to tumo si pe awon eyin o tun gba owo lose ni e ti mbo ba awon eyan se nje owo wa lati aaro losan ina e mo tun gba owo e lo soju opo *347*1004*2#. *347*1004*2#. O le fi lanfa lati fi ta cash e. Any kin tu pe. Oda. *347*1004*2#. O le fi ta cash e. Iwo o ba ti ta cash e tete mo ta bayi. E bo se je niyan. E ma ta lo. Oni sowo e ma ta lo. Omodele e ma ta lo. Agbalagba e ma ta lo. Ife fe yawo ni ke fe kashi e yi e ma ta lo. Kashi e losan yi e gba owo. *347*1004*2# e degbeta naira pere 500 naira le fi kowo lo lori eto yi o se je niyan lapa be yen papa e je ka won ti won pe wole ka fe bu se faje ori pe arara daduro lose ni ibere si o benle biba ibere benle biba ele te lanfani lati down awon kan ti je tana awon wo lo tun fe je teni a se gbogbo e papo join together ni leni o se je niyan lapa be yen 0912370 8675 0912370 8675

0: Mo ti bere fun o le salai mo panilerin lakoko apejọpọ itakuroso ori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi starter ase latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: *147*1004*2#. *347*1004*2#. O le fi je pa je lo se ni. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes, I can go yin e kuro le.
1: Abubakri lati Eleyele.
0: Abubakri lati Eleyele.
1: Ben.
0: E ka bo sori eto yi sa. E mu bere.
1: Mo mu number 3.
0: Ibere le keta ti lo.
1: Number 4.
0: Ibere le kerin abi.
1: Ben sir.
0: Ibere number 4. Oda. Idije fi eye agbaye tawon obirin. Ni odun 2023 e daruko orilede to gbalejo re
1: Australia.
0: Australia abi
1: Benza
0: so Australia nikan lo gbalejo
1: New Zealand.
0: Australia Australia at orilede New Zealand awon na gbalejo o ya bubere yin to gbeyin sa
1: number 9
0: ti lo
1: number 10
0: Ibere leke wa number 10 Ibere leke wa Idije CAF Champions League se mo dite tan pe be
1: se
0: ni mo CAF Champions League ni odun 2018 / 2019 e daruko iko egbe agbabolu to gba Raja Casablanca lati Morocco
1: Benga
0: experience lo gba lati orilede Tunisia ke se Raja Casablanca sa experience lati orilede Tunisia lo gba

0: ti yo baje majike mi ti mo jo mo baje lo ma wa la fi jo joko la fori kore la fi ikun loko pe ki la le se to ile de Nigeria fi je kini ti o fi duro se bi won se nse lo yi ni mo n to sele lodun merin seyin mo ye te rise lodun merin seyin ewe petrol lodun merin seyin
1: bi nkan se mo won gugu Nigeria nu wo rin kan
0: iwale rara baba olotu ko ri be ma so be nkan wa laye Obasanjo yarado adebe o gbe wale ebi Nigeria ila
1: leyin ekan nu leyin ekan
0: be leyin ekan yen den so pe leyin ekan yen se bi nkan se laye Jonathan ta ni o da gangan leleyin se bi nkan se ri lele ki lo tele debe to je ko the times 10
1: ona wo leyin wa wo po oro fi le lojutu
0: ona to fi le lojutu lele afi ki agbara o paro wo ati won ti tan ati to egbe APC wo ariban sese aribi tagbara won de PDP je ti e ati ribi tagbara won de fine coalition ADC lo ti dey awadi won te so pe se be n to ti se na ri na ni be ni n to ti se ri na ni sugbon te ba wo ni gbogbo state ti ADC ti cover leni ta ti dide pe ni agbara lowo olorun ni 2027 lati national de state wo gbogbo local government level pa wa la gba ijoba te ba wo gbo awon ti membe awa odo to je wi pa ma fo leran tele tele lati dide bayi pe yes orilede Nigeria wa gboro se kini o gboro ni ojutu titi to fi te ba wo gbo awon aspirants kokan abi candidates kokan gbogbo awon ti o ton wo wi pe ko because ati ri gbogbo awon ton se bola teyin wi pe won ka ju e
1: awon legbe ma sofin ipinle oyo odo lo mo po ju nbe
0: bo se so do ni se se wa ri bi legbe ma sofin ipinle oyo se wa
1: ina la wa nso bo lo se ri
0: e so pe bo lo se ri se ri na emi e ba won bujoba
1: okay
0: so ti eyin emi e ba won bujoba tori joba ina ajo gbe won wo be na ni eni ta ba si ti de be ri a ti mo ruwa to lewu onoro joba tan se lo sugbon gba te emi o bi gege bi joba tin lo ni ipinle oyo lasiko emi o ba won bu won tori pe won gbianju ti won ngba te mi ba n se campaign fun gomina ti temi egbe mi leke ma ni gomina ti nbe nbe yi o ti se best alagbe ni o continue rest so the guy say Makinde has done the best and eleniyan will continue with the rest so ti eni emi o condemn in to lo because o ni bi ton na ba de ta ba n so le ni ta ba ni bo na olohun mole gomina ti nbe nbe lasiko o gbianju iyanju na si lo mo okunrin gba la fi wa so pe odo gangan te ba si n gbe mi leke alagbe eleniyan the age is between 40 to 45 ni odo to je po le tegun e pe topolo e si pe dada seri asiko campaign o ti to
1: be ni
0: so ti ko ma di pe boya si campaign la wa se nbi
1: be ba te ti fe jase wonu be mi o se fayin pada
0: oro lori ADC Nigeria must survive leni cash so le lori latari wi pe arin bi gbogbo nkan se nlo awa wo pe anise kini kini wa ni kese tenikan agbodo dide ti lo fi je pe awa ta kora wa jo ninu re ajodo ta fe ko orilede Nigeria te si waju ajodo ta fe ki ori Oyo state ko ni dagba soke ju bi to wa aye lo ojo se ti ni dagba soke wa so pe ko ni
1: jago okay let me so pe ijoba tin be lode won ti se best
0: won ti se best so we want to continue the rest so ti eni se bayi awo condemn ijoba
1: ki
0: ijoba ajerin ijoba ajeta best ni won se
1: won ti se ntin won ni se
0: tagbara won le ka niyan
1: won ti se oda kuburu lede kan eni awon ona te le se pe kodo todo babo be Nigeria tun te waju dada si
0: yo tesiwaju ni tesiwaju gidi
1: ko si la bu eja file ba won ni kini kenya ni o so pe bi to nti boro yo ni ori oro lohun ba eje kin fi asiko yi mo ki honorable omolaja odi di asiko e kuro le sa
2: e kule olotu odi bizi yara le se dada le wa to fi nwo won ni fo editors vi nbo wa ko ni di
1: ami olohun ji mo ranti ki mo falaji si ẹ̀rọ kọ̀yìn tó ẹ̀yìn èdè sábàkà ẹ̀sì lẹ́yìn mọ́kà
2: bẹ́ẹ̀ tó rí ẹ̀rẹ́ fi ń gbàgbé.
1: ọ̀dà ajá ṣe báyìí fọ́nrán tí a lò níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí gafaru dada wọ́n ní we got your back my leader okay ọ̀lànà ìmíkì ọmọ ìbílẹ̀ ẹ̀kú ètò ẹ̀kúṣẹ́ ọ̀pọ̀lọ́ yóò nílò àmì adébáyọ̀ tìmílẹ́yìn tí mo ní okay àwọn náà wọ́n fi àtẹ̀jíṣẹ́ wọn ní láti yana fadipe akademi ilẹ̀ ìbàdàn nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ètò yìí mo lo fọ́nrán kan john kadina onayika baba salaye ọrọ ni nínú ọrọ tán sọ wọn ní nínú ìpàdé táwọn ṣe pẹlú ààrẹ bọlá ahmed tinubu wọn ni à ń rí wípé inú ààrẹ ò dùn sí báwọn ti ń sọrọ wọn ni nínú ọrọ tó ti ṣàlàyé sọ wájú sí ó ní àwọn gbìyànjú àti bá ààrẹ sọ ntinjú tọrọ wípé orílẹ̀-èdè nàìjíríà the economy is bleeding wípé nǹkan ti bàjẹ́ mọ́rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé la kò sí ètò ààbò mọ́ fún àwọn èèyàn

0: lu sile atu fenu wi apoti alakara kabi awo onto se ni fun won lara iwa ton wu ni gba won leru amo ni si ni amo ni si so amo ni tokele ba mu baba won abuku kan la seju ote ba wa se o
1: adupe pe okun ni adupe pe osa a to ti de lo ni e wa ba wa de a le ta je aja yi pe ati juba fọlọrun oba ti juba beyan eh loko lo tu eto yi temi tayo omo oye elanu aboro olorun oba ma je nfa kankan je ko asanti wa si o si nkankan
0: si kasamo dupe fo beledu mare oba to fun wa lemi ta ri lo ta lo to ta leni ohun to to do beledu mare lejo
1: ko si
0: ka dupe ya gbogbo to olorun oba ko si gbogbo wa ni
1: ati olorun ni
0: iba lo ni baba mi ogudugba logun akan o iba koda aye iba se da orun iba olorun olumomo to mo ri gbogbo da laye oriki ile wa leto ka bi o mo si oba dani mo gbagbe ni oba to mu wa lo lose to po tun mu wa de lose to ni ibala oko fo niju ere ti wa momo do la oriki ile wa leto o ma kere dakun darin ohun kodun moran leti gbogbo ko wa
2: epe wa na ko awa na ko

0: na kama do na peno eja lo si bi ori tarata tarata e to ba lo soju oja abi ade ko tizi a se lo soju na ta ba toju oja pe ori ki n bo lona
1: Lagilu FM 96.7
2: Mo ti bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakoroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo nje ta

0: ma pe okun be ni pe pe rogoji enikan yi bo ponrun eye lori ite ara wo ma le ni lasiko yi ka so fun ko wa eni oba larugbo nle atawata ti ton darugbo otutu ti nbe nta o erente dakun ejo e mo pe kini ohun lere awa ta ba lomo kekeke lode
1: beni
0: aso to ba nipan eje a fi sorun won itile ise radio wa fun na la nse lowo aso to ba nipan ka fi sorun won ni awa ta ba jagba lagba eje a ma mu mi gbona
1: beni
0: eje a ma fo mi to ba gbona o lowo oro ka ma fi we lori kore e ma je adagun lasikin ni ohun awa to ti koja lojude wa a je fi sere be la le fi sawada aisan oni se wa ni saisan atanti wa o e je se kan ni ohun papapa rojo musolokun ojo nlo awon omo olu oje nbe nle ni aborode olu oje omo aro ti we bi ojo mo lo tojo meji o tojo meta ta ti kan sira ni eme na ni olu oje omo aro ti we bi ojo omo asinu lo ti fenu loyin ni olo ti gbaje apo yiran amo apo be ke jagun ekoro iwo wo lo lu oje jagun gba ni omo olomi terere di igbingbin awede olomi tutu ese oke e dakun ba nbere lowo onitohun ta no onitohun ti o ti nu orunde ti oro mi tutu ti o ni le mu eh
2: kasi
0: to ni ko ba danru ewo to ba ro mi tutu to si gbe mu eh nkan teyin eyo atanti wa gba kini ohun lenu mi
2: Baba ko lo je ti e mo sa gumo omo sasara o se nbe ni le ni aberode
1: nbe nle
2: omo lu oje un petu omo parun degede ti ye mo to ela ni mo ko ti won gbodo jeyega olu oje ki ijega be ni won ijo rofo ore lo lu oje bega se omirin to ku omo ro ti we bi ojo omo eyin pon kan loje etobirin o gbodo ko ewo okunrin o si gbodo wekun mebi laye ogun mo lalade ja re wekun loju mi nile baba to bi mi mo lomo omirin to ku omo rale oja omirin to ku ni won o ela je omo piti aja omo paja fun mi kin rawo je omo kere o
1: mo gugun je
2: o si daku gba kini ohun lenu mi kodorin oba
1: awon lomo buni buni abe ebu won ndi won ndi omo rini rini abe rin po yeke po yeke omo oni abi omo rin mo rin osonu le baba ti yin won gba lo omo sagumo omo sasara omo oloje omo oko meji omo apaun jegede ti ye metu e la won poko won ogbodo jeye ega oloje omo ape wa joye nle nla tori oje laro oje tori ade nla re popo ye metu agola se agoye je jibi jibi sopo sopo nile awon baba to ba won lomo oloje omo buni buni abe ibu won ti won ti omo ni
2: o meni ti o mo ti omoran
1: ile
2: won ni awon tori oyin awon rokun awon tori eyin awon rosa awon tori eyin awon roje ile won tori ajaba won de popo ye motu mo pa titi mori won ri mo emi tori oye morokun emi tori oye morosa emi wa tori oye moroje ile mo tori ade ba won de popo ye motu abike mo rade bori mo si roye je omirin to ku o ma rale oja
1: o lo ti gbaje won apo yin ni won ko ri ki awon baba ta won omo ti da loje baba won gbodo gboti mu oti o da loje baba won gboti mu oma ro ti gbaje apo yin oma ro ti we bi ojo ni won ko ri ki awon baba to bi won lomo oloje oma pe wa joye nle nla oma sakiti won iwon tin be lona le asaba oloje oma fo be keja gun ekoro
2: oma kere wa mo gbo ba tin korin kiran baba to bi won lomo won a wi pe ela o jewu mi o ayala ela

0: Alaji Kabiru Olasunkanmi Omo Egbe Drama Camp Ni Sale Afa ni Ilu Ibadan kan yi na ni Won wa n ki gbogbo Omo Egbe Drama Camp Ni ti le toko lodo leyin odi wi pe e mo ku mura sile ajodun egbe ti drama kan olododun eyi ti o wa ni kope kope nkan yi na ni Alaji Kabiru Olasunkanmi o wa se ladua wi pe oba mi oke yo ba ni mojoro won lojo ko layo be na lo kukun tun ri oloye baba tunde labosinde le labosinde loja oba ni won wa n fi kaadi ayo won ko oranse wi pe awon ki gbogbo e bi labosinde awon wa n fi asiko yi pe gbogbo eyan pata si bi ajodun adota odun folasade labosinde olododun eyun ti o waye lopin ose yi na ni nigba gede ma po nbadan won wa se ladua wi pe olorun oba yo ba ani mu ojoro e sami ke gbe to amimi bakan na loku tun ri eyun Alhaji Rashid Iye Ola Ogunse en lo kan rodi ora kaide ayo ranse o fi n ki gbogbo omo ajo ogun se ni ti le toko wi pe e tun ku mura adura salatu olosose ti ma waye nju alaruba ni oloba mi oke yo tun ba ni mojoro e sami e tun gbe to amimi ibi ari kini ohun dere ademolo ma si a ma dagbere awa o si ma rele wa ni Ama za mo gbagbe to ba dijo
1: jo Sunday
0: osun ojo Sunday
2: ojo osemi
0: ka pade ogurugba kan o ati olupo ala ilu
1: ma le dende joba
0: ade bi yo ni lori eto won eto yin o kejegbe eyin ga o si ma mo pe kini o o
2: kejegbe
0: kaye tara wa je ni abi o kejegbe iyawo togba le wa le nigba toko o si nle toko wa ka won mo be o kejegbe abi o kejegbe ta ba di jo segun e tun pade wa lori ako ni igba wa se mo gaji ogbori efon ele ba pade lori eto lasi olohun oba o dun o si larin ni to akan o pon rele won ogudugba won rele won
1: yen ti o ba se ta

0: Loruko Oluwa ati loruko Professor Oluwalo Baba Adamimogo ni mo ki gbogbo eyin ololugbo ololufe ise iranse Adamimogo yi pe a ma ku amojuba ti ipade adua alagbara nla yen sure mercy of David anu Davidi to daju ti o bere ni ose yi Friday osu kejo lose yi gangan ni o bere saju mo e je ki kokko fun ni ero ibanisoro yi ti e ma pe lati le ma mo bi o ti se nlo ati bi o ti se nlo ni program sure mercy yi
1: 07036793432 07036793432

0: pete epo gidi gan
1: idi niyan to fi je kare omo Christi
0: ba ni
1: so igidi rere eso re yo si di rere 091 2370 86 75 gaga bi a se so le kan egun nikan na ni ati so lara n to le so igidi buburu na le pe
0: ba
1: ga fun yan le pe
0: ba ni wa ba
1: teni teni olorun ba fun yan le teni buruku ba fun eni re le pe nko
0: o le so ga yere yere na ti buru ba pe ni yan je na o lo ba si ni ati olorun
1: bi baba yi ti bere ni le kan sugbon ti je pe ti wuli yen ba wa ni ati olorun eni bi o le so igi re di
0: ti ba ti se ti ba ti se
1: o ba se
0: be ni
1: 090 091 2370 86 75 baba je ka so nipa winning soul je ka so nipa ile ran ise je ma se winning soul bi awon yan se un te wa lago
0: oruko le do se ti wa ni winning souls for that bible church awa ni bi kan tan pe na kala road me to wa na no kan je ma so na o don ni we ko la patan ba yen me kan mo me tan pe ni ankomo e ma risa mo do an le gba ankomo yen kan ka bayi so gate kan be tan ta wole bayi ibe na lawa oruko adugo to wa le yen ankomo yen gan gan na pe ni Zionist Estate Zionist Sioni Zionist Estate awa number 9 le 3 nbe awa la na sware ni arin ose ogbojo Tuesday ni agun marun si agun meje ira sale yen marun ro le si meje sale bible study nto Thursday oni bayi ago meje abo aro sago mewa ipadada fugbo eniyan bakana ola Friday ni ago meta oson la sibe faro lona an tabajo ni aso ti orun pa ado atusile na ma wa sibe yen titi e ojo Sunday wa yi ago meje aro Sunday ti mesan podcast meeting yen ago mesan aro Sunday ti ago mewa ile eko ojo simi yen bakana ago mewa lo aro Sunday sago meje la bi meje la koja die ni sinogo ede tara ko ma kan awon ilana si wonji e ri pe igi aye wa yo se jire re a si so re re
1: e se je ka gba dura
0: number temi ni
1: 080 2 3 2 3 5 1 5 1 7 3 7 3 9 3 9 3
0: le kan si 080 2 3 5 1 5 1 7 3 7 3 9 3 9 3
1: ese ida dura
0: ni oruko Jesu
2: amen
0: gba ope wa
2: amen
0: olu agba yen wa
2: amen
0: le kan si be tin gbomi ni asale ola ko su re fun yin
2: amen
0: igi aye ti na ko jire re
2: amen
0: ko su eso re re
2: amen
0: latun lo e to ma ko ro
2: amen Jesu
0: ile aye lo ni to je asale ko je olora
2: amen
0: ko ma sa fun mara
2: amen
0: ko sa fun yin
2: amen
0: ke si ri bukun gba
2: amen
0: a tun bo ni mejo lo adara ko mo
2: amen
0: ogo ni foruko olu
2: hallelujah
0: oruko Jesu oluwa wa
2: amen amen amen ni oruko Jesu Christi
1: so igidi rere eso re yo si di rere akori toni re latoro baba wa apostle prophet olubomi awuyomi reverend mrs awuyomi ni won ka bibeli fun wa bade ojo ade loruko mi asis ademola lo je ke lanfani ati gbo wa ni tooto ire ati anu yo ma to wa leyin titi ojo aye awa awo si ma gbele oluwa lo titi lai
2: amen
3: Wagyu FM 96.7 La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro
4: Ogo ni fọlọ loke oro Oluwa gba ope wa gba ope wa gba ope wa gba ope wa Ogo ni fọlọ ko Olorun Oluwa ma joba la Oluwa ma joba la ha ma bi oga Jesu Oluwa wa inu osu kejo la mo nla lo yi opo ki to ma gboro mi ni so lo gbo mi re sibi a se nde sibi re do so ti gbo mi yen sibe very good ba se bi lo gbedo a fe gba se se adua o gbodo la jeje ona gbodo la o gbodo ri ba ti se a gbodo ro na abayo yes so ti gbebe bu opolopo iyo sinu e so ti busi o ya fi owo si mo se ma ni ko fi owo sinu e owo yen o le yo o ko tun lo nigba mi o so ti fiti bayin oluwa gba ope wa ene kan gbo mi ayo ni je wa ogun ni ja wa idamu o ni lo ba wa isoro o ni wole ba gbogbo n to ti pa wa la ko tele opin de si mo ni opin de si abe si ri ba ti se arona gbogbo in the name of Jesus ene kan ni ba lo soro oruko mi ni woli I O ajilore atamadasi ile se ranse Christ ati le crusaders CAC atamadasi jọlọ ba gbe ibu joko agbara anu re kale si oluwo to wa lona to ge je gbeda ninu ibadan ha ni agbara o lo prepare ha ama ti shibu agbara anu o jọlọ n se ma n se pelu agbara

0: Lo go back. On the same year. Yes, a man suffer what of bank bomb. My guy, you bad, and there be no return. My young guy, but your bank. Number one bank, yes, someone be a doer, someone will leave. Will leave a long man, look for it on the free, jolly free, they say. Came up by the book, brainy. Hello, white parchment for Pasillo, white paper. Paper for Funisa. Happy Bell, Latin, and go, Latin, because they become your say. Paper white. Plain paper, still, the lalani. We have been photocopy paper, that be parchment paper. Lord, prepare! Oh my God, it's a God of Shelly. And go me, mommy, ask you, daddy. Lady or Romato, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, one can rise for no follow call you a meta. The salary from Bessie Mark will rise in it. I want to come and do another. What can I go vision? Vision with also vision confusion and destruction will leave me go on like that. Thomas of Asia will be to a grand event. We are with you, you must see. We are to only have him on the way. I don't know what you want to do. He said you will lean in a good loss. She buy one. Ah, what for this? I will lean at the local and loss. I follow up another. I don't know if you are a cackle. Mama can loss it here. Nibati, most of them will land in 7 days. Ah, I'm going to call my demo by Langara. Alone, if I won't will you. Alone, I know. Ah, my God. He said that he said this is 40 years. He said, oh, yeah, back down. So, for a Yanni, a Loshiba, Alabama, my Shiba. What for? What for? What for? We are Roka. Money land in 7 days. Oh, more about 20 years. So, my new today, you know, to Alima. Everybody prayers. A lot of them will drop it. You got my Maca. My man, you know, no shape. You don't call when you will pay. O gba gba ti aku ta ku so lo pe ah omo to njiya le lori to tu wa nje oni ya omo to nlaagun lati to to wa je nkan kan lori lagun o lo pa ijojo keta bi temi o ni bi ko re se wole nu so pe ma mi bole wa se ko ma bon ni lati lo yibo o ma ni ma wa le du pa du sibe du sibe ko ma da bi edi ka yo ma fi ka yo ma mo ha ma mi ma wo ni o n te fe ri so bi ma ran jo so nigba to ma fun mama yen ni owo 100,000 mama koko fun bi da mewa o lo ni ko gba owo yen o lo ni ko kete koko lo ra nje ko ma je o te ma fine pe ko won ma worry o ma wa ba nso lu lodun mo ma kan mo de jo ni ya lo ni ya re in the name of Jesus amen you want go to lower back kan fun are tori kan gba mu won na ha ha o si se se le bidu o ba yin ile to si ko lati joy na lo wa loju kan o pa bi e an ti kan ba ni so o ni fo bedun lo na re do lo wa kan ya lati kire se nja ya lati kan mo de se tan o na ba ndo ni si ka ti ta kan ya that on numero le tin ko lo that is 15 years lo ba bi ni pe o wo te lo ko si ni ara kan o bu lo wa ni ore fe we o mi esa o ni lo ko lo jo bi ni lo ko ro gbele oruko jesu lo ko re mi oku gbugbu e mi oku to ni o ma sasi yori o ni o ma sirise o ja ka ka ba dia oruko jesu ogun yen se amen in the name of Jesus so gbugbu e lo mura on the 10 o si ni ma ni agbara ojo monde to mo ni ba si na ke pata bi wa pe pa yen bo ni mu bo o mu bo ni bu agbara o a fe gbegbe se ise kan to ni agbara pupo pupo ju se wa nu to ma sele ri gbugbu iwo to ba wo mi pe kilo si aye mi e gbo sa oh my God o mo ni na kuna lo ko woro aye o ni kilo se mi ti mo fe jo nje elede ti mi tun je ma we kan je aje yu ata jesu ku ni baba mi e wo ma pa da to baba mi lo o mu ra on the ten yi ni ha mo wa to ri ke se o lo dede tori pe agbe daru tori pe ko ti e ye o mo bi to fe ja si mo bo se le o ba ko ti o te mo o te mo kilo se fe rin ha ibe se tu wa nle le pete eh eh omo to tu bi won tun de la mu lo mu ra on the ten oru la ma sibu do agbara yen wa le ti koju to mo oluwo to wa lona to di te gbedalo wa se gbe te banbo lati sagam en te banbo lati abeku ta gbe te banbo lati ogun le ko te banbo lati ngbo ta gbe te banbo lati ogbo ni jebu oko e ba sha ti wele fe de iwo road gbe te banbo lati ogbo mo so te banbo lati ojo gbe te banbo lati ogbo e sha de iwo road bi ba ti de iwo road wa ti ta ti tun ko ni egbe do ni egbe na nbe ta ti eni ko wo ni ke je so mu jo amota banbo mi ni pe le osun ipile ekiti bi lo do oko to ba gbe yin e sa ma so pe mi o do shele ti fe bole bole ni doctor oluwo goke se gbe pa ma si nbe ori ko kada ba gbe bola ta mata si ani agbara o ba ni ma te de fun awon eyan a ma fo gbe yan ni omi budu agbara lo fe patapata gbugbu eni ba wa wa ki je mo fe oh my God o je tu wa ka wo je tu ma mu lo lo lo se be te mi nbe awon ti won ri pe ami kan ni wa wa fun omi ibudu wa tun lo we ami kami ya tu kuro o ma lagbaju ojo monday to nbo ni o
1: mo be yen lo mura o
0: lo mura bai e je mura lo la friday yi o
1: e je mura
0: o gbe eye eyan alagbara ni bado o ma ni agbara ni bado e ni songo ni o songo ti bado ni e o iyan ni songo eleye leru o ti bado e lagbo ba to laye ato grace of
1: grace of
0: grace of
1: grace
0: e to wa leyin ta fu arena
1: leyin ta fu arena
0: leyin ta fu arena lo wa grace of yen oluwa da mi lare garden ko le gbe open university
1: ko
0: do fe de tira bayi na o to ba ti work up
1: yes
0: so ko open university
1: yen
0: ibe lo nlo ni so go eleye lero
1: yes
0: e ni bi e bi en ta ko arena
1: yes
0: ni ni ba do ni ba ni o
1: ah
0: abi abi le program be
1: yes
0: a gbe so da ni ago meje si mewa ni
1: le si mewa
0: ko bo wa di ago meje na la te wa wa ni oluwo
1: oluwo
0: so lo na to je te gbada
1: yes
0: sir
1: yes sir
0: o ma polo wo in the name of Jesus awo eja lo gbe ni eyan ka bi meji ka won gan te so bọlọrun se to bi foto
2: oruko yin ibi te ti wa atun tọlọ wa samata le se fun yin e so foto
3: oruko mi ni Solomon Adimbola mo wa lati agbegbe odo ni igba ti mo kọkọ wa ni last week Sunday nigba ta pari adura baba ni 10,000 naira pe e to ba ni laarin wa mo wa so pe ma wa mi lowo yen lowo won gba ti mo
2: bi lowo yen lowo mi
3: ni
2: wa jọ lọrun ati
3: ajọ lati am wa so nikan pe ko mo fe yawo lo ni ma ni ko ya mi lowo yen pe mo fe ti se kan ni ko ya mi ni owo to boya ti ya mi lowo e ri pe o wa le ni alati lowo ni
2: ko
3: mo
2: si se e ya owo yen
3: ya owo yen ni
2: pe
3: mo de so
2: e wa ta tento
3: so le ma so yen
2: eh ku so lu wa ni sunday
3: ni la rabo ku sa so so won gba ti bi arin ose le ni ko ba mi lo fi igba o gbo ejo ton kini kan kini kan ku ba ku 200,000
2: o ko ton
3: sori ke bu
2: e ba lo ri
3: o
2: ni o ni won gba e leke ni wa ji olorun ati niyan eniyan ko ton ejo ton
3: cash
2: cash
3: cash
2: e gba we ni
3: gba en kan lo bi le pe se wo mi ka mo wa bo ko ni mi kan o ti wa ko ton ejo mi ko wa bi 50,000 ni ti gba mi aka omo ni de wa ni ile o giga ni ile o giga
2: omo ni wa ni party
3: ko mo wa mo se ka mo ni pe mo ti la ra owo e
2: le ti la ra owo e te fe
3: so mo ton den awon kan ni mo ko wa ni lorun o fun la re
2: na igba to ja de 50,000
3: eh
2: mo ko wa ko ni 200 lo 50
3: ele kan lo ti mo ga se bi ko so tan ti o fun ni nkan kan o na se so ko wa ni kini kan kini kan e na to ta sa 50,000
2: ti ni
3: ti ni
2: Jesus
3: eleyi ti se pe
2: ki se la ko e na o ni le si se Olorun atamata de o o se baba Olorun atamata de o alaja ki la mo tani pon yin nu ki ba ipe yo
3: amara ti mo ni ni pe se iba se iba yo ni re pade ki mo ma ka kiri
2: ki mo ma ka kiri
3: mo ti baba yo ni re pade komisan ti de
2: komisan ti de to wa ye ni
3: pe ka mo mo de ma ro pe awon to wa ngoro na pe tori ro ti po ka mo pe o se gba mi o se gba mi ki mo se ro ni pe a ku ni a so ni
2: o
3: ta to
2: da 10,000
0: 2,000 sáàkì ni olúwa ní kí n gbẹ̀dọ̀ oṣù tuntun fún ọ ọrẹ májẹ̀mú yẹn bẹ̀rẹ̀ láti 2,000 sókè àmọ́ àwọn kábẹ́ fún wọn sí ara wọn sí abẹ́ májẹ̀mú óò tí oṣù kẹjọ yìí kí ni májẹ̀mú yẹn májẹ̀mú àṣeyọrí àti bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun olúwa ní gbogbo èèyàn pátá tó bá bọ́ sábẹ́ májẹ̀mú àṣeyọrí àti ohun tuntun tí oṣù kẹjọ tí wọ́n fi ẹgbẹ̀rún mẹ́jọ tí wọ́n fi ṣe ìdí ìgbàgbọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí ìwòye olúwa ní kí n sọ tẹ́lẹ̀ kí n fi àwọn wòlíì àgbàgbà kí n fi sọ tẹ́lẹ̀ gbọ́ gbogbo ìwọ tó o bá sì san mo lè pe wòlíì àkọ́kọ́ ní áfíríkà mo sori mọ ládé ajáura káàdì àwọn tó wà lórí ìpínlẹ̀ tó ń gbẹni tó wà lórí ìnáwó mo da ìpè rẹ̀ pọ̀ mọ́ ti bàbá mi apọ́sù joseph babalọ́la mo da ìpè bàbá mi apọ́sù joseph babalọ́la mo da pọ̀ mọ́ ti bàbá òṣìtẹ̀lú tó ní ajọ́sọ̀ bí alọ́jù sílẹ̀ mo wá da ìpè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ mo da pọ̀ mọ́ ti bàbá mi bílẹ̀wù mi ọ̀ṣọ́fà tó tọ̀ lé mi lórí ní 80s mo wá da pọ̀ mọ́ ìpè ti bàbá mi tìmọ́tì olúwọlé ọba dàdé tó ní 1977 tó ní kan yọ mí sọ́tọ̀ láàrin tó kù pé wòlíì sí gbogbo àgbáyé ni mo wá da pọ̀ mọ́ ìpè bàbá mi àkàndé kan pa mo da pọ̀ mọ́ ìpè bàbá paul máforí kan ní 1985 torí wòlíì ni ọmọ yìí mo wá da pọ̀ mọ́ ìpè bàbá akíndayọ̀ mi tó dárí jù mí sílẹ̀ mo da pọ̀ mọ́ ìpè bàbá bíyà àkọ́kọ́ lẹ́dẹ̀ẹ́ mo dapo mi pe baba mi Michael oju olowo re to tile fun mi ninu Ibadan mo dapo mi pe gbogbo iranse olorun ba laye laiku kankan gbogbo iwo to fi ara sinu majemu osu kejo yi to de egberun mejo yen ato gbogbo iwo to de egberun meje bayi ni mo so osu yi ma se bojo ba ro win win win eye kan ko ni se ninu e tata ke yo ke ile ni omtura itura ma gbogbo to ni o lara tele tele o bo fi ni osu yi o rere to ri tele ri mo mi e sara ko mi e sara mo mi sara o ya wa yanu sele in the name of Jesus ya fo eni account number to fe lo ko sile bayi UBA ni o UBA UBA 1010 2 4 74 double 77 5 0 50 80 oruko to ma nibe Christ artillery atamata se bo mi o mi ye ko lo fi won shop be o wa koko wu e nbe ile to ba ku fi won shop fi won le ko fi won e wa ri pa yi pada ile ma sele owo yen toju e wa tun lo nigba mi bo mi lo free bia lo wa white paper yen ti mo ni ko ni kaluku get o to ba mu de ma so to fe fi se fu o ha
1: mo be yen lo mura o
0: lo mura bai e je mura lo la fe de yi o
3: e je mura
0: o gbo e yen yan alagbara ni bado o ma ni agbara ni bado e ni songo ni o songo ti bado ni e o yen ni songo eleye ni o e la gbo ba to la ye ato grace of
3: grace of
0: grace of
3: grace
0: to wa leyin ta fu are na
3: leyin ta fu are
0: ni ta fu are na lo wa grace of yen oluwa dami lare gadi to wa legbe okun university o jo fe de ti ra bayi na o to ba ti wo
3: yes
0: sir so ko pun university
3: yes
0: sir ibe lo nlo ni songo eleye lero
3: yes sir
0: ni pe bi en ta fo arena
3: yes sir
0: yen ni bado ni ba ni o ah
3: abi
0: abi le je ni program be
3: yes sir
0: a gbe gbe da ni ago meje si mewa ni
3: je si mewa
0: ko bo wa di ago meje la
3: yes sir
0: la te wa wa ni oluwo
3: oluwo
0: so lo na to je te gbeda
3: yes sir
0: ni ata mata
3: yes sir
0: bi de ma so ko to ba dodo ori iwo ko lo ma so to ba wa emi mo lo ma ma ohun tó bá wa àti ìgbésẹ̀ tó máa dé àtọ̀nà àbáyọ lórí jẹ́ ń fún ẹ ní àkáǹtì nọ́mbà tó fẹ́ lò kọ́ sílẹ̀ báyìí UBA ni o UBA UBA 1010 2 4 24 double 77 5 0 50 80 80 gbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí UBA ni o 1010 2 4 24 double 77 5 0 50 80 80 oruko to ma nibe Christ artillery atamata se gbo lekan si 1010 2 4 24 double 77 5 0 50 80 80 Christ artillery atamata ogun ni ja o
1: amen
0: o ma bo lowo
1: ogun
0: o ma bo lowo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bo se n da ore yen ma pe bayi ti je gbadura fun o iwo to fi 2000 o kere ju to fi si sako mi ati iwo to wonu edidi osu kejo osu ase yen ti mo lo ipe fun namba e ni ko ma pe si ohun na ni whatsapp namba mi iwo to de fe ri mi bi woli na o le ti book appointment ko sile bayi o o de le ni ki ha de si prayer group mi ko le ma ri adura gba ko sile 070 070 35 35 2 3 23 1 4 14 1 7 17 bo le ko si o 070 070 35 35 2 3 23 1 4 14 1 7 17 bo le ko si o 070 070 35 35 2 3 23 1 4 14 1 7 17 máa pe èmi gbogbo ìwọ tó fi ọrẹ yẹn sọpọ tí mo fẹ gbàdúrà oṣù tuntun fún ẹ bọ nọmba náà lẹẹkan sí 070 070 35 35 2 3 23 1 4 14 1 7 17 bó ṣe dáwọn yẹn ọ̀nà ń
1: sọ
0: ogun yẹn dẹ̀ṣẹ̀
1: amen
0: in the name of Jesus àǹfààní kí ló jẹ́ bí àti àjèrè ayé kò sọ mẹ́rin àní sọ ọjọ́bọ
1: lọ́wọ́
0: àbọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ in the name of Jesus jésù olúwa.
4: Solution. Ọjà Dua ni ètò tí ó máa

0: ti Olorun ti Olorun yo ma lo ni Pastor Peter ake pelu oja duai anoye lo ma je loruko Jesu
1: eje ki agbadua oruko Jesu ayera ye Olorun atobiju baba to farati bi oke gbogbo ye farati o oba ti o farati kankan baba olokiki ogo aran kari aye ijile to gori imule ogo ni foruko re o ayera ye gba ope wa gba eni gbogbo eyin mo Olorun ta jo pade ninu wakati oja duwa yi loruko Jesu Oluwa ogun aye ise ibi aye re ja ibanuje re dayo oke soro o di petele majemu to n de logo agbara ti n de nayo ninu aye ina gbe mi o fa ifaseyin o ku ifaseyin lara re ina gbe jade alaburuku iran odi bo ti sami oni semo lara bo gbadua o gbogbo eyan mo Olorun to luwa lo fi program yi loso se Olorun mi aba toju yin aba bukun yin yo mo ran yin lowo e o ni nikan se ni aye e o ni salai ni adura ye gba ni gbogbo ona e mo rowo Olorun si rere ogo ni foruko Olorun wa be ni ko ri o Jesu Oluwa wa ami fire ogo ni foruko loki orun e kaabo sinu wakati oja duwa mo ni oja duwa yi loruko Jesu Oluwa atemi ati yin anaye la ojo na atu pada sinu aduwa tan babo ti mo pe ni kini eredi iwaye mi kini eredi iwasaye mi won ni di kan ta fi ran waye olorin kan kan ni oni pe oni di kan

ki gbogbo eyin eyan Olorun to ngbo mi kaabo sori akanse eto pataki tawon alase ori oke yi yanju nibi to luwa Olorun ti sagbekale adura gbogbo ojo aje Monday lati ma sise iyanu oniruru laye onipojipo eyan se onigbowo e o ti wa pe odun me dogun 15 years Olorun ori oke yi yanju to kale si bako leba omi adio mbadan ti un se ise agbara

pastor adupe lowo olorun oba to ni wa olorun oba to mo wa olorun oba to mo wa olorun oba to ni dede lori aye wa aki gbogbo eyin olugbo wa jake jado agbaye wipe eku asiko yin be n o lorile de wa nigeria ka se owo ale la wa ti wa nbi sugbon teyin ba n gbo wa jake jado agbaye teyin o si ti bo siru owo ale eleyi ti awa bo si yen awa sa nki yin wipe aku asiko yi awa nki gbogbo awa ta je omo orile de wa nigeria ti a nbe nile nigeria ti a se n gba ede eleyi ti mo n so yi wipe aku

0: baba Yusuf Olatunji Orunre ni lase Edumare tori an baba yi won ma so won si se nle po ila wa tin ri ilo teyan ba fi se re sere o le ma wulo fun mo nigba to ba fi aye le fa won mo re ise ti won se le o la ri ilo yi owo re sin pada si odo won ati odo awon omo ti an fi saye lo pe baba yin o se daada po bene tori awon kan mi be ise orere to ba ni orere ni ise orere Yusuf Olatunji won se daada po lale toni laye ijohun ila oni oni dide in to fi dide yen ni pe bata ni wiwo nigba wa ni kekere ti an ba de to ba wo bata otun to fi wo to si won la so ba yen ko titi to mo fi mo pe bi an si mo wo bata re bene awon kan omo keke omo wo pe maje siwo ti omo ba de pe o ti la ro ko ba ma yan ki ko mo baba re ki ko mo iya re ki nigba na laye ijohun mo so pe oko omo yan ki to ba je pe omo ti o ti le da oro bo to le da so won aso fun ka ni omo ti o ti le mo awon kan wa so pe omo yan ki la ro to ba le fun baba to ba le me se ma ki yan re o baba ji omo obinrin ba ni omo teni o ti ki mi o le do ba le won ni mu obinrin ma kun le okunrin ma do ba le won a to omo yen sona gberegbere omo yen o si mo bi bayi ni bi yan ba wo aso otun to je pe owo osi inu gbesi eyan aso mo so yo wa ni bo se won ko to koju aso seyin oju aso seyin wa ni tonwo yo si gbo yo gba yo mo se pere were ti a ba wa aso udi oju aso oto udi aso oto laye ijo ti omo ba wo sodi to wa so udi sonu won ni laaro ko tun abi se ma wo kon mo si ko yo gbo lale oni bawo la se ndi fila oro awon agbalagba ni to di den ba wo aso buba tabi agbada to de fila sodi udi rembe uju rembe bene otun ati osi eyin ati gogoro onitumo awon fila yi ni dide ni aye ijohun tori aye kan de fila ni isin elomi ba de bi pe ti o ba je pe o ni afani ati de fila re ko de si imu re tabi ojugun yo de si ko si ri be ka yo ma da si ni iwulo re e ma je ajo ma baje si bawo ni se nde fila awon agbalagba oni mo fe tori ituma wa fun o mo kan de fila a si dagba ni amo awon kankan ati nkankan yato sira won tori oni ituma o si ni ituma 09123708675 bawo ni won se nde fila laye ijohun te yan ba de se owo otun o ni ituma tiẹ o wa alaafia ni ituma tiẹ ti an ba kiyan to ti niyawo nle tọọdọ balẹ ki won to o si fila n de boya owo otun lo yode si ori o so wa alaafia won o beere nkankan lowo iyawo nkan o ituma kan ti won ri ni arotin ni an fi beere rẹ bẹẹni e je n gbẹyan meji si mẹta laaye bawo la se n de fila laaye ijohun tí ó sì jẹ pé yóò ti yẹ tó bá di tí a bá ti rí torí gba wà lé ẹkọ muslim grammar school ọgá wa ọ̀nà rẹ ọgá lé ìwé pátápátá tó bá ní orí kún a aso ya bata tun di wanran wanran apere were bi baba o si sonu onu re baba eh so mi swaju hello
1: e
0: makale
1: e kale o ekoto
0: yes sir
1: imo oye olorun fun yin olorun ni baje
0: ami ami ase
1: ile yoruba lori fila te so yen eni ti o ba de fila si owo si won ti gba pe iyawo enko gbogbo le enko en to ba de fila so wo tun apon ni o n wa yawo ni
0: en ba de so wa lafia
1: to ba de so wa lafia
0: won ti mo pe eni ti ni yawo le
1: yawo enko gbogbo le enko ti mo mi ati oye mi se won ni yan e to bo to wa so na
0: ese e da ko yin o
1: alagba adeleke awofolaju lati elebu
0: hello sir e pe alagba mo mustapha pe alagba ni yin olohun ni ti je ki ifun ni sagba se bonus ase mo alagba ni ko ni sele si ese hello e wole esoro esoro ni o elo elo idi nidu lewa idi oge oya elo sa
1: e kale sa
0: e ma kale
1: yes sa laye jo te yan ba de fila se owo alaafia e se mo pe ni to ti fe yan o sile to ba ti kini na ti ma lo yawo re nko alaafia le wa o ko le nko mo to ba de fila si owo
0: otun
1: wa ti mo pe e ka si alaafia mi o se dada leji mele o a ko ki shapala ati mo pe a mo lele
0: hello sir e da ko yin e da ru ko yin number 1 number 2 re ohun ni pe se ben ba je agba to ti dagba to ba de fila se ma je si ma ni fiti lori re pelu oju re abi eni
1: o ma ni
0: gin lori ko yin
1: protein mi ma ni lori ko
0: lati
1: elebu
0: ese so mi se wa di won kale kun hello elu sa elu mo wole mo soro mo wole mo soro be awon yan ko loju agbo hello
1: hello
0: e ma kale
1: la tayin o ni ko
0: se fi la ni tumo abi o ni tumo
1: o ni tumo ni le yoga
0: e jago
1: yan yi sala yi na ni e ri pe ti e ma gbe sila pe ko si mo ti pe yawo nko en tu n wa yawo ni
0: hello sa n ti awon mejeji ti a pe wole wi o ni pe teyan ba de se owo alaafia o e ma je otakora won
1: ti a ba de se ni won se wi ni gan ni ṣugbọn to ba je pe onigoro n ti o tẹsọ kin tẹsọ si wọn ti mọ pẹni ti o wa yawo ẹni ti o jẹ pe ko ni ko wẹya lẹnu kan ni ẹ fila gbigbe wọn máa ti wo bó ẹni tó ti níyàwó tàbí ẹni tó níyàwó.
0: ẹsẹ wọn kalẹ kọ lẹgbẹ wọn wọn kúrakùnbà sí fún wọn. hello
1: ẹ kalẹ o
0: ẹ mọ kalẹ ta ló wà ń bẹ ta wà ń bẹ
1: àbúrò mi ṣe yàn o
0: yẹ
1: yí àwọn méjì tí a kọ sọ wọn ọrọ tán yẹ bó ṣe bọ okùn kan tí wọn sọ ẹ wá gẹ̀ẹ́sì àṣewájú àwọn eléyìí o àwọn tí àwọn sangobe ẹgbẹ́ ni wọ́n gbà ṣeré ni bó ṣe jẹ́ nìyẹn bíbí ìyá ti gbọǹgbọ́n wájú báyìí ohun obìnrin tí ọba àti àwọn obìnrin tí wọ́n gbà ṣeré nìyẹn lóṣù kẹta.
0: ẹ ṣe ẹ lóhun ní ibùdó ọjà

0: o baba ibaruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lana irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta won yo patapata gba ni iwosan lana ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 08033881008 lawon number te fi le pe wa e je kini sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma ndoju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki pupo ju isoro ni to ba na pupo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gbalu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbun ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan o fi ni di pe ko raaye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti isan o ba ti raaye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wonu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di aisan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma ngbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba ibaruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti san o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gbo daada mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si ku riri leyin to ba nku riri yo ma gbon ni o to ba ngbon o tin di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to nse sodi sodi asi gbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 0701821111 alafi ara wa oni gbadanu gbu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilo amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te igba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de ele so pe n lo si malete opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 0701821111 aisan koni ka oroko bi awon gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gogore ti o

0: kaju e office wa oyipada a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi gini baba isan wa yara ma gba ni moran lati ka wa ni le ra pipe ni kini nda wa laamu nu agbara re yala isan lo nde wo ni ati bere ati rin o ti disoro fun wo boya wo te wa leri bed ati nero dide ati ko fo mu nkan ko to dide gbogbo eyi keyi yo ti nda laamu lagbara yala ati bere mu nkan ti dinara fun wo ati nero ati buso keni si buso keji o ti dinara fun wo boya wo te rin won ku won ku o n te guluba guluba bi ba to te ti jabo lese ti iwo ti e ni mo paja paja lowo paja pa lese e wa se ayewo boya ofa lo ti e wole si wo lara ti wo mo orisirisi ofa lo wa ani ofa asakatu asini ofa ade asini ofa baba asini ofa oje
1: ofa aruka na de wa ton ma gbe ni kaakiri
0: ti ofa baba abofa asakatu to ba wole si yen loju asiri ti mo ri gba ni lome lodo awon ilu ya ya mi ni lome agbole won won pe ni koju omole iya ya mi da so o ti le ni 140 years fun e ni ko u ba da bere asiri itoju oju ni mo ri gba lodo ya ya mi e wo wa ti ipogoje odun o ti ipo mo ogun odun o ti logo boya wo ti ri awon kunde kunde ninu eyin ju re ta ipo ti ti akoba fun legbe ati ri ne ka wi ti dinara abi ati ri ne wako lale o ti dinara fun wo boya bi kurukuru ni won ri bi abibi won ma ri bi oye bi oye
1: nigba mi kokore ayokele ba irin re je a ma fa itoju oju te pe oju eyin ori ri ne dada abi kin kin o ti ale si ni loju tabi ki o dabi pe won da eru si yen loju
0: tabi ki oju ti o lewo won le pe ni cataract loni won pe ni glaucoma lola won pe ni pterygium lola boy what e ti ri yen kan to ta kini di loju bi ten ne bayi asiri yen ti wa ni odo emi
1: baba oloye
0: to ba ya ma pe ni isani waya ara o si le pe ero bani soro mi
1: 08067958800 08067958800 boya okoro deje ni te nda wa laamu boya bi o ba ti wa tan lo ma yan ara bi pe iyen fi atapara be la ro si ma yun e
0: boya wo ti e je ni to e bo ti wole oko o ti le loro mewa o ti ju be lo te pe yala ti wa ba de fe ni nkan osun re ara ile otun ara ile osun won ti mo pe nkan ti fe de si yala gbaja niyan nkan ti odo ti e bo se lejo to ba ri 28 losun o ri 22 ni osun ti bo gbogbo awon oru kan bayi a ma si dinna te yen fi ri ere igbeyawo yala boya pe wo ti e ri kini kan nunu e bo se yisot ni yisosin gbogbo oru awon kan bayi ko da to yala boya o ti e je lomo okunrin te pe se kan sun lo laarin seju kan si keji wo ti da to we le e ngba ti o ba je ko olufẹ re ogbadun re bawo ni won na ti fe gbadun ara re
1: jedi jedi ni telomi
0: elomi de ni yi omi lobolobo to wa la ara omo kun to ye ko sanfani to ye ko domo elomi o le domo won ma ni ko e ko seyin be bi telomi o ti e ti san tabi ko won ti e jisa case pe nkan omo okunrin re o kere joju ori e lo o da bi keyan ore 15 naira keyan wa tun di gege be lori wo omo to ti le logoji odun yala boya won ti e ma se eyo bo si se eyo sele sere abi keyan ma sekun se onu ara tabi ko won ma se eyo ni e meta e mefa won ma to ije ode okunrin ko jumo to mo
1: ogbe enu ni telomi aero un sun dede ni talomi
0: gbogbo awon oru kan bayi a ma fa ilera si eyan lagwa ara te pe yo fi ni salafa bo se ko se olohun ni jofa aye o ba wa o fa le wole selomi lara te pe apa kan se kan da sele le ati wa soro eniyan yo dinira ne la ma bi pari opo etegbe e ma je ka bora pa e ma je abora awon mole bo se ba ti gba card wa pelu owo perete a se ayo fun lati mo bi ti nkan yen lugos lagwa ara yin
1: to ba fa ri emi baba oloye isan ni waya ara gbogbo aye a ma pe ni baba kaju e a wa ni bi onile aro legbe nepa office lojo lati ona ui lo tin bo wa ni ko to de ojo roundabout nbe lo nile aro wa a wa legbe nepa office o wa lo nile aro nbe lo ti ma ri mi o le pe ero bani soro mi 08067958800 08067958800
0: aise o kere to bi kuni fara nsu gbe

ne baba to bi olohun a lo gbo mekun ni ba ele oye idile ge mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye tan kin to soru di olele ti mo muru ekun lowo gangana oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku

0: ireni oria eku le gbogbo obi te tin gbo mi gbogbo obi ti afefe to eto fede
1: benga
0: lotun lo si
1: oya
0: ikanni ta wa ina ni ikanni ile ise radio lagilu fm 96.7
1: benga
0: ni felele nile badan
1: akani o ele oye
0: tokunrin atobirin atomode atagba ati bi nte mo jede jajo je
1: ti ile baba to
0: benga loruko timi
1: ni aburo bo
0: baba to bi mi lo njo laye wola
1: kule bo eni to ku lo ye ti
0: oruko to ba wo ni la je leyin odi omo bade emi o dajo lo dabo ki lo fi je
1: oye
0: benga o yato laye wola
1: so ye tan
0: ni isin bayi se ri lale yin
1: ti mo muru ebun lowo gbon gbon jonso ori wi pe alo
0: yoba ma so kini ka ba won ti inu ede ta nlo lasiko won ni dati e mo
1: gidi oloko
0: en ba le duro dasiko yi te mo mo duro
1: bi so olo
0: ya eto yo goke eto yo bere te duro dasiko yi
1: yo lele o me
0: eyin te mo mo duro dasiko je nke yin pe se mi ko afarada mi eri nikan ni ile ise wa o ye ke mo yi pe ile ise radio tayi ba n gbo atoto atosi won mo bebe ati gbe po lowo ja won wa be won di eyi e mo binu e je agbere eto agbere eto loruko olohun oba olohun to ni yin olohun to le mi olohun to je ali wa sori eto loni olohun to je keyin na le ma gbo mi olohun to nfi wa dara to wu ara to wu awa na olohun a se yi wu olohun oba olope oruko olohun la fi nki gbogbo eyin eyan patapata lorilede nigeria yi eyin te nbe nle okere kaakiri mo ki yin kin loruko eyan mi are fun gbogbo bami to fans club patapata mu iwa mike faluwo ladejo loruko lo to eto alagba kini to go

0: Ade Osun Adeyeye a mejeje nbe nbi e kan wa ra ile
1: aki gbogbo eyan lolufe to ba mi ton nbi gbogbo ti Olorun ba mi ni ki ategun kan ni ko ma fe de Kayode Ade Osun loruko mi ile la wa nto le wa ni daro ni vision na ni o oko eyan we
2: e ku ile le kan si eyan lo lufe wa mo n kin ka bo sori akoto eto fun ta leyin Olorun yi wa Adeyeye loruko ti temi ti gbogbo yin mo si Radio Apostle e jajo to la leyi
0: omo ya fe nbe nbi to bi lo ba ajaye omo lawo wo na nbe nbi infinity adani ma gbagbe eni mo si mo pe eyan mi na e nbe nle te duro de wa te duro ke to yo bere eto yi ti wa bere la leyin bayi tembe lori Facebook wa Folashade Ope Ola teun ti e dan oye deje ayo ba mi oye de Adekunle Ola Oluwole kuji mi yo poju Zainab timi tope tunji ogun ji mi eyan mi Oluwa fi kayo Akinwu mi Olosola that is Scotland omo wo mi odun yi Oladele Sunday mu iwa Aderonke Ayoka Okedun Olayemi Olasko Afis Ganiyu Rashidat Aderinto Kehinde Olamide Adedeji Ogbeni Adeyemi Omo Kure Olamiki Omo Bile Ore awon ta tin be lori Facebook wa mun kai lowaro olohun olohun mi abila awon oluwa seun eyan mi anti mi mo dupe Rita Polo bakan na lori TikTok na mo ri yin pen ultimate stories ni ke aduke triple a eyan mi anti mi mami mami yemi

0: 0243708675 Olefipe. Feso. Me ba ti pe ran daru ko yin e kan so mo to sele ni.
1: Hello.
0: Eh. Ipe nja ipe ni abi ki lo sele.
1: Awa ta n be bi are di ati bu eni keni ko si n te se bo ba buru ja e ko si n ta fe se ni paka bu yin.
0: N te se te ro boye eyin nikan lo sele seri o ti sele so po lopo. E je n pa yin mona lori e.
1: Hello?
0: Hey.
1: Lori Facebook wa motiri adero nke ayon ka o ke dun won ni.
0: Omo na ra iya kan unu we dun.
1: Mami lo la de bite. Mami to jo meta. Hello?
2: Si.
1: Hello e kale. Hey.
0: Zero 9 1 23 70 86 75

0: Hello.
1: Ebi na ni namba mi keji.
0: Baba ni papa pa bi seju kan.
1: Ati mo ke bi ti si. Ki bu se awu mi ni wa. O ti to odun meta o. E ka mo fe bi to bon to ma de ni bi. Iya wo ti mo lu bi mo fe lu bi ye. Dadi wa. O wa si oju ma kan ki mo fu do.
0: Itumo e ni pe oko ton go toju e eyin gan le wa ntoju e bayi
1: se wa ri mo a fe bere ki ko se ki mo se fe so so ni mo ma point ti mo ni fun e bo ma pe bi to njo o lo lo sugbon mi ti be ni o to ko ma nu wa lo re ti ma so pe mi fe ma e ni wa na ba lati wa ma fun mi o a ko ma mi bo ni laye laye
0: Baba eja se bayi tori ijoba akoko e dakun se le pe teto pa pari ma fi number wa consistency yi teto ba ti pari ke pe wa eja so esun sir adupe lo gbogbo eyin ololufe kan ni ta ti jo bere eto lati ale ana esun oju ni ti a mo lo bayi lori akoto eto ba mi to fun ta leye eja tun jo pade laaro ojo segun laago mewa atawa atiyin loko lo tu eto yi oga wa kenneth ogunje loko oga mi gbenga oyato olayin wa lati ko ba mi to lapapo asis adimola ajo wa nbi na ni 070-42-38-39-51 Number te mi te fi le ba mi soro no imeje jiti efe pe yepe number ye le yin eto eja so olumu yuwa ade ye iloroko ti te mi ti bubo yin ma siledu la posto eja pade lojo osegun eshe te mbo wa ema gbe kuro mbe wo eto iriri eda ti n fi ogbon ko gbogbo wa oya o tun ti ya bayi boda mi boda sunday boda giga e tun gbo wore wore laaro yi abi ki ku mo mo fi boda giga si mo
2: to ba wo ni ofisi
0: boda mi boda sunday boda giga abi ki ku so pe boda to kola
2: boda to kuru ni
0: e se o